0: emthethweni.
1: Inzolo ezikhona.
0: Inzolo ezikhona.
1: Izinto ekushuthi kuyobonakala mhlambe sekubonakala uma kuthi udaba lugcina lifike enkantolo.
0: Yes.
1: So so bese sisho ukuthi hayi cha kusho ukuthi kuyiqiniso ngempela noma akubanga ilona iqiniso kodwa lo ogula lo osembedini. Lo othatha amaphilisi nemjovo ne drip.
0: Uye bagulele
1: inqele. Ufake igown.
0: Mm.
1: Uye othinta.
0: O umelaphi?
1: Umelaphi?
0: Uye wagulela ezinqeni zika nesi.
1: Hey. Ufika kanjani? Uyibo Uyazi uma ugula uyagula. Ukubonza usukhathela uphelile utubekile ngathi ushawe umphakathi.
0: Uzolashwa la.
1: Uzolashwa la.
0: Uzofuna usizwa uphilile. Lo muntu ozokusiza ukuthi uphile. Wena usuthola intube ukuthi mayiphenduke ebheka le ebese ubeka isandla sakho. Esithweni sakhe. Kodwa ke
1: ingakho ngithi mina ake siyixoxe nje siwumphakathi sonke nje siwumndeni omkhulukazi woKhozi FM. Sikhulume ngalo ke lo ludaba. Loku iphatha kwazonke naziguli.
0: Yebo.
1: Ngoba phela hey.
0: Mm.
1: Yazi hey yazi.
0: Igcizana amandla noma uyibheka uma uyicabanga lento ukuthi vele usisi mhlawumbe ukuthi ngempela lezi insolo ziqiniso. Bekufanele ukuthi ke kumcasula isenzo salogulayo. Ngoba phela akekho umuntu osilizo vumile ukuthi avela suka ayothinta nje umuntu wesifazane ekakhulukazi kulezo yindawo kungavunyelwa nebakithi ngaphezulu ukuthi ke mhlaba kuvunyelana uyagula oqala nje ugulela asazi noma uzosinda yini noma uthela nje ngilongele ke mangasindanga sengizohamba sengithintile angazi
1: hey akakangena umuntu mhlaba akasixoxele nje yena asikhulumi ngasibhedlela esithizeni angithi yabo sikhuluma lana nje la uthola khona impilo esibhedlela ukuthi wena yine ke yakwahlakelela ingabe mhlambe vele futhi wawugula noma nawe umsebenzi
0: yep kunjalo nje ngoba phela siyazi ukuthi ibhedlela nama clinic indawo le abantu abazivakashelayo mhlambe ke sikhuluma ngabantu ke okwe wagula wangena esibhedlela waphatheka kanjani mhlambe ke umuntu obevakasha uyobona ilunga lomndeni wakho ke yiphi indlela yokuziphatha ngempela ekumele siqaphele thina njengabantu baseMzantsi Afrika njengesakhamuzi saseNingizimu Afrika esibhedlela sangakini sicela nje mhlambe uncomeke uma kukhona okuhle okakubona kwenzeka baphathana kanjani abantu bangakini ncoma namhlanje uma uthola ithuba nanokuthi kuphi ongakusho okukubona mhlambe okuziphatha abantu ngale konesi no dokotela abayizigulike nabantu abavakashela abantu abayiziguli ngoba kukhona ngempela uthuthola ukuthi umuntu usozephatha ngendlela engesiyona uzobona ilunga lomndeni la awusenendaba nalo ogula uyambotha unesi nangumuhle usuyamphazamisa nasemsebenzini wakhe mhlawumbe usuyashela wena kodwa nangu uze emsebenzini uzosiza lo wakini
1: ingakho ngithi awumncomo unesithizeni owakuphatha kahle noma osaniphatha kahle namanje awusho futhi ukuthi cha siyancome siyelapha ya hayi impela izinto zihamba kahle ngoba phela sizokwakhana la hayi ukuthi sizoxheka siyashaya ke njalo siyashaya siyaklapha kodwa futhi uma kukhona la othi hayi bo madoda lungisani phela lana ngapha ngakithi hayi ake nilungise le kodwa konke sikwenze ngaphansi komqondo omunye ukuthi siyakha
0: impela kunjalo Wasithumela le voice note kwamanje ke sayingomeni nje 0791639874 so bese ithatha ke nengcongo okuhamba kwesikhathi bakithi ukuthi ake sibancomeni uma uthi uyazi ukuthi ngakini khona unesi khona udokotela owenza izinto ezinhle nengcomekayo ngoba uma ukuthi ngempela izinsolo lezi ezivelayo ukuthi isiguli lesi esasukela unesi impela ke kuyihlazo futhi ke ayinto esingayithandi esingafuni ukuthi uphinde yenzeke ngakho ke asibatuse namhlanje sizozwa ngakho ukuthi ke ngakini obani ufisa ukubaphakamisa
2: Ayiko enye indlela yokuqala usuku lwakho ngaphandle kokhozi breakfast.
3: Sawana ntimroza nomalumvi.
2: Lovi nomroza.

0: uyashaya intokazi ngempela he sijwayele izinsizwa kodwa intokazi engathi ayikhona ikhona engathi nishintshe kakhulu ke manje uyayibo le ndaba hayi hayi hayi sawona
1: yebo sawona mama
0: ujani
1: khoza ngiyaphila
0: mawuqala nje umuntu ethi uba ngikhuluma nawe uyawuthi nje
1: vele ngithi ziboshiwe izinsizwa awusaze sabuthwala ubunzima yey ithina sibuthwele ubunzima baboshiwe baba bethu baboshiwe amasokethu baboshiwe abane wethu indoni le
0: Mama Dr. Ngakwathi ngithwala umgqomo ngazi nokuthwala ngihambe ngasi ngiyapi. So buya sikuphathelana ngempela indoni khona manje.
2: Nakho ebekwenzeka. Ujabulo Jule.
3: Sanibonani balalela emakhaya usinewa kaNtulo lo.
0: Ukuba ngumculo wesifazane nemculweni wamaskandi kube naziphi izinselelo kuwe futhi ke uzinqobe kanjani uma bezikhona?
3: Ukuba semkhakheni kamaskandi uma umuntu wesifazane akukholula noma kufanele ukuthi mhlawumbe uyimele abantu nje abakholelwa kakhulu kubantu besifazane emiculweni kamasikani.
0: Yebo. Lokusebenzisana kwakho ke nabo bonke lebesibabaliwe inkosi yamagxokama ushwima ntombazane ufalabo limit kunamthelela muni ekukhuleni kwakho njengomculi.
3: Kungisizile nje kakhulu ukusebenza nabo. Ngizoqala nje ukubonga vele ufalabo kuyena ngaqala ukusebenza naye ngoba ngaba ngikho lapha engikhona ukube akalibonanga ikhono.
0: Yebo.

0: Jabulu Jule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini.
1: Nizulisi nge ngantshontshela kancane ngathi umuthi thasi he ukhona ngempela ukhona phambi kwami njengamanje ngiyakutshela mlelo cause FM sikhuluma indaba ezahlukile eziningi ezimnandi wendoni.
2: Yebo mama.
1: Unjani?
2: Ngiyaphila kakhulu mama.
1: Usungithe nje Nozipho Ndoni Ndunakazi usungithe hala mzi ewa kwaphuma enyinto lalela la.

0: ushele ke ubani obusebenzisana nabo ikakhulu uze ufike kuleli zinga okulo namhlanje.
1: Umuntu engifuna ukumbonga kakhulu angiqale mndenini wami mama uDudu Khoza
0: yeah.
1: Ngaba nenhlanhla ke siyazi ukuthi uma uyintombazane kuba nzima ikakhulukazi uma ungenayo imali usazoqala ngoba kuse kumele ubheke ama companies ube ne manager kube nomuntu nje ozokudirect indlela yakho but ke mina ngabe nenhlanhla yokuthola i support ekhaya kithi umuntu oqale ngifuna ukumbonga ubaba wami ongizalayo ngoba I remember my first album ngayidayiselwa inkomo egcekene ekhaya wathi lilandele ikhono lakho ubaba wangiqamba ukuthi ngukhono igama nje ngaliqanjwa ubaba so wangisupporta kakhulu ubaba wadayisa inkomo ngahamba ngorecorder imali engangiyifakelwe ekhaya ngaba nje inkunzi esiphingo
0: kanjani manje
1: uma sengibuyela kubaba sengiyasa kodwa ubaba udayisa inkomo into enkulu kangaka sengiphinde ngiyaphucwa le mali
0: lesithi istaki le mali
1: le mali ngiyiphethe ngiyayikhipha phela emshinini ngijabule ngizowe studio angazi kanti bangilandela lobugebengu
0: obenzimathekwini
1: esiphingo so ngibuyela bathi
0: bakhweba noma
1: khona lento abayenzayo ukuthi mukhiphe imali bekuthinte ngento engathi insizi la bese kuqhamuka abantu abazokusiza besifazane bethi hayi lento siyayazi kanti sekuyibona abakudukisayo usiyophucwa konke ekuphethe so mina ke ngaba nalelo bhadi lokuthi imali yami
0: yokuqala bathi izo iphendula amaphepha
1: bathi izobuya kumele ngithole umuntu ozongisiza bangisiza bona futhi
0: yabo labo wabili abahlekayo ngizowashaya
1: Nkosi yami yazi isimo sami so ngatholela umuntu ozongisiza khona la ngithi phela nami ngisayifikele eThekwini kanti lo muntu ozongisiza yena umuntu osezothatha imali angishiye namaphepha ngahamba ngiphethe imvilophi ke lapho thi ngiyivule endlini ngahamba ngivula o newspaper nje abatakene so manje kumele ngibuyele ekhaya ngisho kodwa nginale silonda sokuthi ubaba udayisa inkomo esibayeni sengizomtshela lento hayi athi umfana sekhaya umdala okuthi ucebo okuyena nje wangiqhuba kakhulu umtshele ubaba ngifonele ekhaya hayi ubaba ngapheli mandla phinde kudayisa esinye futhi sithole
0: akoda lo baba
1: phinde ethi ubaba lilandele ikhono lakho lilandele so nje ngifuna ukuthi imbali nginezi ubaba noma engasekho ngiyazi nalakha khona ukuthi uyangibona imisebenzi engiyenzayo engangithembisile mamdudu khoza sengikwenzile ngiyabonga kakhulu baba lawo khona uqhubeka ube lidlo zelihle bese ngizobonga umantongo mani umnyazi studio akaze ngisishintshe studio mamdudu khoza nginama
2: hayibo we oh ubukazi
0: sorry ngiyaxosa
1: nginama album manje awu 7 ngiwenze studio esisodwa ngidlalela umuntu wethu basket isiginci inkostini keyboard mastering yonke into ngiyenzela umuntu wethu ngiyabonga mfokambanjwa ilokhu abakhona siyaqondana bese kuzoba abafowethu nomndeni nawo wonke umuntu othanda umculo kaNdoni nayo yonke imsakazo nabo bonke abahleli bemcimbi mamdudu khoza kusami ngizokhuluma kakhulu ngoba ngiyazi kumele uqaqeke la mamdudu khoza thabezalwe endlini eyi1 benginamahloni ngomuntu esifazane ngangithe inkosi angifuni ukugana uma engakahlali endlini enkule netiles kodwa ngathi ngizosebenza mamdudu khoza manje ngisho ngafika umuntu azoshaya inkomo ekhaya sengingavuma ngoba okuningise ngukhathulile ngiyabonga kakhulu konke umuntu othe waba nesandle
0: empilweni wawutheni wayitsheleni
1: ngangithe nje mamdudu khoza indlela uma wayevuka ngayo nathi angifuni ukugana kuthiwa lapha kugana umculo nemoto ucula kahle sengiyovusa omunye umuzi ekhaya kubhedi yona into engangishila athi kusho ngafika indoda engithanda kanjani mama uDudu Khoza uma ngishiya umama engadlile ngiyokondla omunye umama angiyokuthola ukuphumula bezizalwa endlini yodwa thina besihlekwa uma wethu bekhuleka kuqhamuka yonke inhlobo yenhlamba mama uDudu Khoza wama loyamama kuzoba bafowethu mina ngilutho ngaphandle bafowethu mama Dudu Khoza ngingedwa intombazane kwethu ngifuna ukuthi ngiyabonga kakhulu umndeni nami namhlanje ngifuna nje ukuthi ngiyabonga kakhulu indlela nje abangithande ngayo
0: obana bafowethu nibangani
1: kunobhuti omdala okuthi uthambo lemfene kube ubhuti wami ucebo kuyena oqala owakholelwa kumina nowa understand umculo number 2 yena bese kuba khona uthunga uvalo olanywa yimini bese kuzoba usaliwa usaliwa ngemuvu lama mina hayi ngobe ngisela ingane usaliwa segcineni
0: usaliwa odumile
1: usaliwa lo ocula igoso lasempangeni ingane kamani ubaba siyalamana
0: amadoda namagogo
1: siyabonga kakhulu

0: usho njalo ke ngempela ingoma yakhe futhi la undoni lathi kuyona sikhulisa amantombazane ngezona ukuthi kunomkhankaso nomnyakazo omkhulu abawenzayo oqonde naye ngqo ukuthi amantombazane akhule asithathe abalaleli sithubane simtholayo ofuna ukukhuluma nondoni sawubona
1: Ngiyaphila
0: ngiyaphila bahle njani wena
1: Hayi ngiyaphila amaqhelisa sawusaxhoboka manje phansi kana kwaqedwa umzawuphela iphengu lo ngithi awu ndoni angibingelele lapho uyaphila ndoni
2: Ngiyaphila
1: futhi njani Ah bengijabula ndoni walichaza usizi hey walichaza kaphela usizi indoni yazi mawukhulela esimene sizimo uNkulunkulu uvamisile ukuthi abusise ndoni uNkulunkulu jabe nawe
2: Ngiyabonga kakhulu bhuti wami
1: Ya, umzawuphela iphengu phansi xhopho kanokwaja
0: Siyabonga ngcelosi Asithathe omunye futhi Nangu ndoni sawubona
3: Eh mamkhoza no sesundoni yaphila kukhoza
0: Hayi bani
3: Siyaphila siyaphila uSphawa kanzuza ula esikhothe wembisi Eh mamkhoza yazi ngiyithanda ivoice kaNdoni yabona ngendlela asho ngakhona yigagu lelo yabona ubethi mayesho ehamba nethu asale ekhansela wakwasho la emavida ngiyafisa ukuthi angathi bengele bebuye futhi awuthukusharishe futhi yabona ukuthi wasale ekhansela ilandi intombazane ngendlela nje esho ngakhona ishaya khoma
2: ngiyabonga kakhulu bhuti wami
3: danko
0: yes ay siyabonga sithathe omunye futhi hello
4: sawubona mama wakhoza
0: yebo njani ngikhuluma noba
4: hey angazi noma ngizothi ngisemazini mama wakhoza
0: yini
4: noma nganjani ngingumbukeli ngakwadlaza inkunzi uDolly Parton
0: Oh, okay. Hey, unamabele.
4: Ngisemanzini ngiyakusakhulumeki ngoba phela hey, ngehlelwe yisehlo manje bayangifonela bayangikhalisa. Bayangikhalisa ngoba phela ngihambile emhlabeni ngithi mina kodwa ngiyawudlala no Capitec phela ngikhaliseni kangcono ngoba ngiyawudlala.
0: Asukhanga wena hamba la. Hamba hamba la. Ye usho ke nkosi yami ngiyanda umakhosi yasho ukuthi ngoba uDolly Parton.
5: Mama wakhoza.
0: Udlulile emhlabeni. Yebo, sawubona.
5: Mamkhoza njani?
0: Siyaphila njani?
5: Ngiyaphila, ngikhuluma nomzamo uMagenyeza lapha eFreyheld bafuthi wesigodini sasithala. Uyaphila uSisindoni?
2: Ngiyaphila kakhulu bhuti.
5: Ngiyaphila nami, ngimthanda kakhulu uSisindoni, ngiyamlandela kakhulu enkundleni zokuxhumana nje. Ngiyamthanda ngoba umuntu wesifazane ophantayo, ukukhuthaza abantu abafazane baphante, ngithi nje akaqhubekele phambili okuhle kodwa.
2: Siyabonga kakhulu bhuti.
0: Siyabonga. Manje impucuza kuthini ngayo? Khamba nje.
2: Ha! Ayi, bamthuthukoza. Ayi abantu abaphelele nkosi yami njengenjwayelo ngizobe ngiphethula ini ombili ngizobe ngiphethe into kazama ezinhle ngathi ziyabonwa
0: enjani la ini ombili
2: uma ngithula ini ombili kusho ukuthi uzobe uqinile mhlawumbe ngizobe ngiphethe 20
0: awu
2: imline izobe imbili oqala uphele owesibili uphelele
0: kunjani
2: kunjalo nje futhi uyosaluzwa ngakusasa kuyosala ekhulu
0: hayi wena akhozi usafuna umunye
5: sethi
0: yebo sawubona njani
5: uyaphila mamkhozi
0: Ngiyaphila njani?
5: Ngiyaphila njengamanje ukukhuluma noDlakani Magcaba lapha eNtebe.
0: Yebo.
5: Ah ngibingelele kuNdoni bakwethu ungaze ngajabula ukuzwa lelo lizwe limnandi.
2: Yebo bhuti.
5: Ah usiyaphila nathi bantu niphile nani kanti kubizelwe ukuba amagoso lapha kini ngoba nawe ngiyakuzwa ukuthi hayi umnandi emlomeni uyiciko ufana nomfoweni phela bengingazana ukuthi niyalama nake mncane kodwa nje sengijabulile nanokuzwa lowo mlandi hayi namaciko kini niyakhuluma kamnandi emlomeni bathi
2: siyabonga kakhulu
5: ah siyabonga sonibonga ngomgqibelo sobe sigcishile sobe sigalelekile impela lapha emabhithi
2: hayi ngeke niphoxeke futhi
5: Siyaza na kanjani ngiyabonga ma.
0: Ah siyabonga. Hayi ke.
5: Thank you.
0: Ngiyizwa lo ndabe ihamba lapho la ihamba khona. Hey madoda.

0: yabona yema bethiphewa ngomhluzi wenye njengamanje ngikhuluma nento encane usemathandweni ngiyakubingelele ngiyajabula ukubona ngithola ithuba lokuncoma ngoba bengifuna vele ukuthi ngithi awakhula mntanami wazwakhula yabona ke sizokhuluma ngempucuzeko namhlanje ke nawe futhi uyaphila ngiyakubona uyaphila ngiyakubona ukuthi nibambisene kahle nezinsizwa nezintokazi abaculayo yabona ke nje sivashe sethu sikhethekile namhlanje uSenzo Zondi siyamtencane ukubiza ngele pasi makhosi uzobe ngomunye ozobe nandisa ePeople's Park kuhamba kanjani
1: angibingelele mamkhosi ngibingelele kubalaleli bomsakazo omkhulu kaze uKhosi FM obingelelayo mtencane njoba sekushiwo silapha ke namuhla kuzokhuluma ngempucuzeko maskandi festival ezobe isePeople's Park ngesabatha nje lele siya kulona ngicabanga ukuthi ke umuntu osekhaya njengamanje akafisi ukuphuthelwa ngoba kuzobe kukhona yonke inhlobo kamaskandi ongamcabanga size siede nangojumbo ngaphezulu gospel so kuzobe kumnandi kakhulu
0: kuzobe kumnandi kakhulu uyabona siyahalisela ngempela bathi ke ijongo leli elihamba liphumelele liphumelele uphuma ngale usushilo nje ubuphetheni kulethi ke manje Sembleke impela
1: manje. Kakhulu sikhala kakhulu manje.
0: Hala hlangothi zonke.
1: Zonke. Ongenalo ithikiti sekumele ngabe uyalithola kwamanje ngoba uzozasala ngempela.
0: Ngoba sefusha ufenisi lapha sithi hey kudlukani.
1: Kudlukani yebo yebo. So kumele abe nalo njengamanje.
0: Ngempela ngena hlale kahle. Iphucuze uma siyibheka nje ngempela iyakhula ngaso sonke isikhathi. Unjani ukujabula ubonthi ngoba ayikho umuntu ongafuna igama lakhe libe sentweni engalicacile. Uba sentweni oyibona uchala into encane.
1: Ukuba ingcenye yempucuzeko kugodwa as umculi kaMaskandi. Kuyinto enkulu kakhulu ngoba impucuzeko umcimbi omkhulu esinawo kumaskandi osube khona iminyaka eminingi kakhulu so ukuzithola nami ngiyomunye wabaculi abakwi line up kuyinto enkulu kakhulu leyo kumina nokuthi kuyangitshela ukuthi kushuthi umsebenzi wami usase kahle uma ngisakwazi ukubalwa nabanye babaculi abakwazi ukubizwa kwempucuzeko ngoba kwempucuzeko akusebenzi nombani so uma ngabe uthola ithuba la khona kumele usebenzele ukuthi uphinde ubizwe nangonyako zayo.
0: Hayi uyabona ngiyajabula ukutheni igama kakhulu hamsana nabantu abazothi bengithi uyadlala be. Uthe phuma bese ngiphethe ithikiti ngesandla. So sicela sisi kube khona esibawini sayo njengamanje. Kodwa basitshela uqala umtsheli line up khona zothi mangibabuza baphendule lo mbuzo. Awuthi ukuthi line up ufollowsa ngayo into encane bese uqhubeka.
1: Line up khona into encane khona uKhuzani khona uLimit khona uMenzi khona uMzukulu khona uDuma kahle khona uSminoff ukhona usisi uthandeka Hadebe ukhona uNjabulo Langa khona uBahube khona uNjoko baningi kakhulu nikuzophinda lapha yana futhi kube nohlelo nyana lokuhlonipha umfowethu Sicebi ngesikhathi abezosebenza ngaso asizuthinto asizophazanyiswa kuzoqhubeka nje kusebenze ngendlela abezosebenza ngayo yena kusebenza abafowethu laba akade besebenza naye neqembu lengezwe abehamba nalo nokunye okuningi kwezinto abejwayele ukuzenza kuma shows wakhe so isikhathi sakhe abezoperforma ngaso ngeke size sithinteke kuzobe nje kusebenza yena ngaso umehluko kuzobe ukuthi yena akekho kodwa bonke abantu akade sebenza nabo bazobe bekhona kuleso sikhathi
0: hewu ngosiyama sithathe ke ozoya ngempela ngiphucuza kangena njengamanje sibone ukuthi uthola ithithe lot noma amabili
2: yemamkhosi
0: unjani

0: hayi ngiyaphika mam cause mara ekhona mamkhosi
1: Mane qolo ngitshela ubani nje ongibe ngine ababili nje bazobe bekhona.
0: Hayi into encane nokhuzana mamkhosi.
1: He he. Iblit.
0: Angcono. Ingcono into encane umalo umoba phela mama umazondo wale inkanje umazondo.
1: Ah bakini.
2: Siyabonga mhlanga.
1: Uthe ubani efuthi
2: uthi yabona nje uthi
1: umaleqo
2: amasi siwadla nasokhozini
1: ngizothola amathithi amabili nje uzothola njani mkhosi uzokufonela ukufonela mina number yakho uyithathile ake sithathe wesibili efuthi ubani lo sawubona hello
3: hello
1: kanjani
3: ngiyaphila nje
1: ngiyaphila ngikhuluma no baba
3: awu khuluma no malale ngalelo wathi
1: khona umaleqo sengena umalale ngalele hayi madodhi ihlaba awutshele khona okuhlukile kuzokwenzeka kulonyaka ipucuzeko yini lade isho into encane
3: awu dole tsamishwe kusemathola
1: kuzokwenzekani
3: ikhuphiyana sizazo akade isebenza naye
1: yebo okay ya ulayini wakho uthanda ubhede ngiyakuzwa futhi uya driver uthe ubani
3: Omalale ngalelo akuthelisi.
1: Bye bye.
3: Yebo.
1: Tengani. Ngicela ngawe ke manje ngiyazi uyahamba indawo usixoxele abalandeli bakho ke nje. Njengamanje abafakazi hey yebo uzobe khona sikhona nathi. Uthini khona umyalezo ufuna ukusho kubona?
2: Ngicela abantu bafike ngomningi baba bafike early futhi.
1: Ngiyakuzwa.
2: Ngoba lapha kwimpucuzeko kukhona abafuthi laba abacula kakhulu kodwa abasuke bengakaveli.
1: Oh.
2: Siyacela ukuthi bafike eli ukuzobapha i-support nokubagqugquzela. Yabo ebese ke sicela nabantu bayiphathe kahle sibafisela ukuphepha bese sendleleni beza nabazobe bezobuka mina abaqondene nami. Ngiyabathembisa ukuthi ngale lelanga bazobona into encane abangakazi bambona. Ngoba ngifisa ukushiya umaka njengoba ngishilo ukuthi impucuzeka umcimbi okungamela ukuthathe kancane umcimbi kumele uhlezi unentetsha ngaso sonke isikhathi ukuze ungajwayeleki so ngiyafisa ukuthi baphume nje ngobuningi babo kuzobe kumnandi kodwa kuna le ngoma ezintsha ke engiyiphethe yebo
1: siyabonga kakhulu into encane mawuphinduza ku YouTube ungidashele ufake nje uphathe nesikhali yebo
2: Ayike
1: mozakumini
2: usushilo vele zikhona ziningi
1: Ngiyabonga papa
2: Ngiyabonga kakhulu ngantsaka kahle phela
4: Awuthi kusha nje kancane kusha futhi
5: Mlaleli Ukhozi FM lukwethulela nanku umdlalo womoya osigcawcawo osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombenhle Dlamini. Isiqephu samashumi amathathu nanhlanu.
4: Hayibo, kwenzenjani sisi? Wangibizela office ngokusheshsha nje yini sengenzeni?
6: Cha sisi, ngithi angikubize. Ngithi angikubize nje ngizwe ukuthi kanti ngempela kwenzakalani ngesivumelwano sethu.
4: Oh, usho isivumelwano?
6: Semali, noma semali. Manje ngibona ngathi wena uyayiqhuba lento le lokuthi awunginikeza imali ngendlela ejwelekile. Sekufanele njalo ngikukhumbuza noma mangabe kufanele ukhokhe imali wena kufanele ngikukhumbuza mina. Ngithi sayikhuluma lento wena wathembisa ukuthi ngeke isenzeka lento.
4: Hayibo ke. Ngiyakuzwa nkosiyami.
6: Uqonda ukuthini? Uqonda ukuthini mangabe uthi uyangizwa lo kuphela njengoba ngisho wena?
4: Ngabela ngisho ukuthi ngiyakuzwa konke lokho kushoyo.
6: Kuphela nje. Hayi ngeke noma. Yazi mina ngangitsile ngisile lento le yokuthi lokhu don't inyawo mase kufanele ukhoke. Manje wena lokhu uqala phansi futhi. Hayi umuntu ungenzisi.
4: Uyazi kodwa nokthula. Wena uyangixaka. Ungathi ubona kodwa ngine inkinga engaka. Na ulokhu ungibelisela ngendaba yale mali.
6: Hayibo hayibo ima kanjalo ke sisi. Ngiyabona ukuthi une inkinga manje ke hlangana phi? Hlangana phi nesimo sethu?
4: Hayi bandla. Hayi chasisa unabo ubuntu. Hayi awunabo ubuntu shame. Uyabona kahle sisi ukuthi ngiseyinkingeni mina. Uzuzani ngaphumisiwe esikoleni kuningi nje kodwa nawe ngapha hayi ngeke sisi.
6: Hawu kahle nje. Manje mina ngicela ukubuza ukuthi ngingena kanjani ekumisweni kaZuzani? Yini ndabe ngangokheli imali yami lokho ekufunayo? Hawu
4: wesisi.
6: Yini?
4: Yazi kukhona lento okuthi ubuntu uma ngabe siphila siyabantu.
6: Imaki lokho kushoyo ke angazi kuhlangana kanjani nemali yami ngikubizela imali la imali yami esavumana ngayo
4: hayi cha uyazi nje kodwa ke sewenze ngathi ke wena mhlabe mina nginesikole sakho oke ngasazi
6: hayi sisivele isikoleti phalesi
4: hayibo
6: kanjani kanti musukudlala ngami
4: isikoleti ngempela
6: isona vele
4: hayibo wena ukuthula ngangithathe malini yakho konje nini
6: wena noma angithi uyangazi mina angithi uyangazi sisi lalela unesho unesho ngalombuzo ngibuza wena umbuza mina leyo nto uyangazi sisi angithi phekwe into engigaka engikwenzele yona wena uzongibuza lo nonsense wena hayi noma hayi bono
4: hayi kodwa keke nawe nokuthula awusangizweli nje noma ubona isimo engibhekene naso sisi
6: hayi musungeni silima wena ngikuzwele kade uthenda angithi namanje usho lokho kushayo ngoba na usubizwe yimina angithi wena uyikhathaza ngalutho awenze lutho wena inyanga yesibili le wena awusho lutho nje awunendaba nje wena
4: kodwa nokuthula o ayikho mina into engayixoxe nawe wazi konke ngami o mina ngisuke ngicabanga ukuthi njengomuntu omdala phela onengqondo uyabona nawe
6: angizwanga angizwanga onani onengqondo sisi angithi ngamanyamazi mina anginayo ingqondo ayisebenzi inhlobo inhlobo inhlobo yami noma ngithi
4: cha bo angisho kanjalo
6: lalelake ngicela uhambe kulungile hambe
4: cha sisi angilwi phela mina nawe nokuthula
6: hamba sisi

Uthula lo sengazangixoshiswa kwenje office lakhe. Ngoba naku nje ufuna ukuthi angicela igazi ngiphila. Awungeke phela. Yebo impela akeke. Ngavuma ukuthi ngizoyikhokha le mali. Kodwa ngempela ngempela mina ngangicabangini nje ngempela. Ngangidloba amagano yini? Hayibo. Yena akekeke. Wayizwaphi indaba yomuntu okhokha zafi? Hayi uyaganga nokuthula. No ngeke phela. Hayibo singadlala abantu. Sikwelethu sinsona lesi singapheli. Hayibo le ntombazane. We hayi ngeke. Ngeke nje. Mina ngiyaphuma nje kuyona yonke le nto. Hayi sengamane kwenze ukwenzakalayo never mina ngikhokhela umuntu ngize ngife. Hawu. Futhi ke nje into engicikayo naleyo ngane nje. Hey isike yangibangela inkinga eziningi kabi nje. Hawu. Yangisathi ngikhokha umoya ngoba seyithanda ukuba ngcono lengane. Memfu unokuthula. Hayi ngeke. Ngeke. Hayi bongikhathele mina lo muntu.

0: cha bantu bami ningethuki ngithe nje ake nginibize nje sihlale phansi njengomndeni khona sokwazi nokuthelela namanzi njengoba nani niyazi ukuthi kuke kwaba nenxushunxushu impela la ekhaya kwaba nje mapekitwana nje manje njengoba nginibizile nje ngifuna wonke umuntu ukuthi ahlale phansi sikhulume sivulela nifuba khona namhlanje nje
1: impela mama kunjalo cha nami ngithi ake ngithathe leli thuba ngixolise kakhulu ngendlela engiyiphathe ngayo ngaze ngaduba nomuzi wami ngiyaxolisa kakhulu
0: kunjalo impela mntanami sonke siyawenza amaphutha kodwa phela kukho kungalungi uma nje kuhlala phansi kulungiswa kahle
1: hayi yebo kunjalo impela mama isisho sesizulu sithokonywa ngomlomo impela kulungiswa ngomlomo
0: awuzweke indoda hayi ubudoda ke lokho kwenziwa kanjalo ke mntanami mina nje okwami ukuthi nje ngifuna sithelela namanzi sibe umndeni sibuyisane nje
2: hey impela siyabonga kakhulu ma ngokuthi ube umama nje kuthina nokuthi usihlanganise kanjena siyabonga kakhulu nami ke ngifisa ukuzehlisa ngizithobe nje kakhulu ngawo wonke amaphutha engiwenzile kulomndeni ngiyaxolisa
0: ngiyabonga mntanami ukuza lawo mazwi impela mntanami lixhosha libhekile ngempela sonke la siyakwenza amaphutha kokunye futhi nje singaboni hlobo nanokuthi senza amaphutha
2: Yeah.
1: Ngempela mama kunjalo kuyenzeka. Uma umuntu umnyathelile ungabonanga ukuthi umnyathelile. Kodwa kokubalekile ukuthi uma use ubonile ukuthi wonile esekutshelile ukuthi umnyathelile uzehlise nje uxolise kunjalo mama.
0: Oh ngiyabonga abantu bami. Uma ngaba nani wabona lamaphutha beniwenzile. Buka nje. Nanginozusana umzukulu. Uke wamiswa phela na esikolweni ngawa amaphutha lawo.
2: Yeah.
0: Kodwa kungijabulisa kakhulu. Ukuthi usebuyeleke manje esikoleni.
3: Nami gogo ngicela nje ukuxolisa kakhulu. Ngakho konke ngiyazi nje impela ngiye ngahlupha kakhulu.
0: Mzukulu.
3: Angisayiphathiki nje yabazali ngibashayenisa ngamakhanda
0: kunjeya.
3: Kodwa ke ngiyaxolisa nami.
0: Awuzwe mzukulu.
4: Kanti ububona ukuthi usishayenisa ngamakhanda kunzana. Cabanga nje mina wonke. Ngidla amaphilisi oBP ne-stress. Ngenxa yengane nje. Hayi cha, ngiyakuvuma ntombi yami. Hey.
1: Cha kona ke ushayinsile impela ntombi yami ngamakhanda. Mina wonke ngixabana nomkami. Ngize ngihambe ekhaya. Hayi uyinkunzi izwithi. Uyinkunzi izuzana.
3: Hawu mama, uke wadla namaphilisi. Ey, ngiyaxolisa kakhulu baba. Ey, ngiye ngizwe nje nesizulu siyasho sithi lixosha libhekile. Kodwa ke ngifundile ke nami emaphutheni nami. Ukuthi incane kakhulu into eqhakeza umndeni phakathi.
0: Oh, mntana. Ayibo. Waze wakhuluma kahle intombazane kaGogo. Ayibo. Kanti sukhule kanje. Hayi. Cha, ngiyabona impela ukuthi upheke wadidiyelwa lapha kanxumayo.
3: Hayi, impela ngiyaxolisa nje kakhulu Gogo. Ngiyakhumbula nje, hey, unginenebola ngenduku. Angishaya Gogo.
0: Ngangwakha mzukulu hayi ukuthi ngangikuzonda hawu babongile wathula nje mntana mona kwenze njani
5: hayi ma angisho lutho nje mina
0: hawu awusho lutho kanjani ngoba phela siyaxoxa nje la sumndeni sithele

0: Usubuyile Zuzane?
1: Yebo sesengibuyile.
0: Awu, nganami bekunjani nje ukuhlala ekhaya?
1: Eh, sebe kunzima. Ngibone kahle.
0: Eh, cha kuzophela yini le binzima ngokuhlala ekhaya ungavuki nasekuseni ngovivi.
1: Hayi bo wese. Akumnandi ukuhlala ekhaya ungenzi lutho usuku lonke.
0: Mhm.
1: Hayi ngeke ngibone kahle mina.
0: Hayi mntana mengcono ke ngoba usubonile ukuthi ngizima kanjani ukuhlala nje ekhaya ungenzi lutho.
1: Hayi ngibone kahle impela se. Futhi nje ngifundile kakhulu emaphutheni nami.
0: Hawu suka ngani yami. Ngaze ngajabula ke uzwa nje lokho okushoyo. Uyazi lento oyishoyo. Yihlula abantu abadala Zuzane.
1: Ah ungeke phela se.
0: Uyazi ubuka mina wena Zuzane. Kukhona ngikufundile kahle hle kulento yakho le. Phela kuthiwa siyafunda nangamaphutha abanye. Uyayibona lonto.
1: Oh. Hayi ngiyakuzwa. Hayi kodwa mina sengifunde kanzima kakhulu ha.
0: Kufanele ngani yami. Kodwa wezuzane, ake ungijenela. Njengoba umsebenzi uwenzile futhi wakwenza nje wonke kahle kangaka, ubuthathaphi ngempela ngempela?
1: Hayi, bengiye nje ngiye kwabanye sengiyobuza ukuthi bekufundani, bese bengichazela ufundiwe bese ngiyabhala-ke nami.
0: Hayi, cha inhle lonto, inhle impela. Usebenzile kusho ukuthi hayi ubungahleli nje ekhaya kuphela kodwa ubusebenze umsebenzi wesikole.
1: Yebo siya bengizama nje ukufunda nami.
0: Oh ngani yami hayi asithembeke ukuthi angeke futhi saphinde ke manje sizithole sisesigamekweni esifanayo nalesi ohambe kade ubona. Oh ngani yami.
1: Ungakhululeka siya hayi ngifundile.
0: Hayi kuhle kuma kunjalo mntanami.

0: uyazi ngiyabonga mngami ukuthi sekudlule konke besibhekene nako la ekhaya.
1: Hey impela kodwa nje kukho konke lokhu mina hey ngibonga umama.
0: Eh makhulu la umazi gugu. Ngempela kube bengena umama bengingabuye kube ubani kodwa ngempela.
1: Hayi kuyiqiniswa ngempela ukuthi umama uyikho konke Themkosi.
0: Iyiqiniso ngeke liphike lelo sithandwa sami. Futhi yena umama hayi uyimbokodo ngempela sithandwa sami.
1: Iyimbokodo uqobolwalo. Okuthi noma ediniwe kanjani kodwa buye futhi abesohlangothini lakho noma ngabe wone kanjani akuvikele.
0: Wazi yena impela kumama gugu unjalo nje uma akaza shintsha.
1: Yazi umama wangempela Themkosi akakhethi phela emasini. Hayi cha mina ngiyambonga shem umama. Yey uqotho angikhathali.
0: Kona empeleni kufanele kube njalo sithando sami. Umama adlala indima yakhe kuba umama. Noma izinto zinjani.
1: Yazi ngike ngizwe nje mina abantu bekhala ngomama ezala. Ngisho nje ngithi we. Hayi mina ngithinteki ke nje lapho. Futhi mina ke anginayo umama ezala Themkosi mina nginomama nje. Uyazi angisiboni kwasikhala sokuthi ngafela umama ngimncane. Ey,
0: uyazi kwaze kwangijabulisa ukuzwa lokho. Ngiyasibongela kakhulu isalukazi sami gugu.
1: Hayi cha bandla, ngabe ngidlala ngayi. Yazi Themkosi lokhu ngafika mina la ekhaya ngaba ingane nje yakhe kuze kube namhlanje.
0: Usuyokwenza njalo ke nawe sithando sami kumkhwenyana wakwakho.
1: We Themkosi. Kodwa mina ngiyobe ngiyile naye umkhwenyana nje buzuzana umbona nje hlupha kanjeni.
0: Hawu nawe uzokhula phela sithando sami, usenze umngane nje.
1: We angiboni nje kahle mina indaba yalona. Hawu ngeke.
0: Hawu sithando sami umuntu akalahlo. Ngeke wazi njalo nje.
1: Hayi sesiyobona khona ke.

0: Joey Boy emsakazweni Ukhozi FM sathake intambo siphoseke ngale ngasemsinga.
1: Kulungile asibambe ke ngazo zombili ke DJ Spell Life nakumlaleli woKhozi FM besike sasho ke sithi singanise bukhoma ke la endaweni ke yasesifuleni sisePomeroy la e-stadium abaziyo ke nje abantu i-stadium ke sasePomeroy ngaphambi kokuthi nje ufike edolobheni uma uqhabuka ngapha ngakothi uGela Ferry ilas kanise khona ke namhlanje bakhona ahlonishwa ngokwehlukahlukana undunankulu wesifundazwe sakwaZulu Natal umhlonishwa ke uThamisanqa Ntuli uhamba necabinet yakhe yonke nje namhlanje ngaphansi ke kohlelo lweoperation esukuma sakhe njengamanje ke samukela ke okuyena ke ongusokhaya la imeya ke kamasipala wasemsinga umhlonishwa ke uJoshua Sikhakhane uyena ke esinaye la esokhuluma naye ngosuku lwanamhlanje mphoma kaMqhele asikubingelele sikwamukele khona la emsakazweni uKhozi FM
2: msakazo ohloniphekileyo nabalaleli bakho elokhuzeni ukhozi lwethu esiluthandayo.
1: Yebo.
2: Ngiyanibingelela nonke.
1: Siyathobeka kakhulu nathi ucoshe ithuba ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe namhlanje. Ngingaqala ngakho nje emboma ukubheka usuku lwanamhlanje ukuthi thini injabulo kunina manibona yonke ikhabhinethi inkanisela namhlanje.
2: Hawu sijabule kakhulu futhi siyabona impela ukuthi kanti nathi siyabalwa kwababalwayo kwi province yakithi kwaZulu Natal. Uma kunje ngoba sibuka lapha ukuthi kugcwele zonke ikhulu ze province zilapha kithi emsinga lamhlanje.
1: Yebo. Namhlanje ke la emsinga sikhuluma ngokufinyelela kwe internet yamahala emphakathini wasesifuleni le Wi-Fi network tower izoyishintsha kanjani impilo yabantu bakule ndawo kakhulukazi ke abantu bethu laba abayintsha abafunda isikole abafunde kanjalo ke nabasafuna amathubo omsebenzi.
2: Impela umsakazi njengoba usho izokwazi ukusilekelela kakhulu phela uzokhumbula ukuthi indawo yakithi isemakhaya angempela ngakho asizazi lezi zinto asinazo futhi lezi zinto uma ke sekuzoba khona ithuba lokuthi kuxhumaneke kalula nje kwenzeke zonke izinto kalula hayi sithi impela ubabulele kwethu namhlanje
1: hey ulele kwethu ezolibonke zingelinyeke lamathuba amakhulu la endaweni yasemsinga mhlawumbe iziphi ke inhlelo nje umasipala ayisebenzisa ukusiza abalimi abasafufusi kakhulukazi ke intsha ayisali ngaphandle njalo nje hlezi siqala ngayo ngoba siyazi ukuthi ke ikusasa ukuthi ke basuke ekulimeni ukuze bayiphilise baye ekulimeni njengebusiness manje badale ke amathuba emsebenzi
2: kubaluleke kakhulu lokho umsakazo ohloniphekileyo ukuba phela singabi ngamavila kodwa sibe ngabantu abaziyo kahle kamhlophe ukuthi umhlabathi lo uyindaba enkulu uma ulima yebo sisendaweni elahlekelwe kwesinye isikhathi imvula kodwa awufani nongazange walima uma ngabe imvula isamile kancane kuyaqhubeka nje ukudla kuqhubeke nje izibuye imvula bese kubese ke kuyakhula ke ukwazi ukuba uxoshe ikade eziko ngakho ke sijabula kakhulu ukuthi amathuba nalanje nangiqhamuka khona mina nje wabe sehlukene ngendawo kodwa khona phela emsingi silikhulume kakhulu udaba lokulima siyalikhuluma impela nomphakathi ukuthi awuqaphele ukuthi kulinywe nje ngoba selizothwasa nje ihlobo ngoba kulapho siyophila khona siphile enhlabathini yiloko umsakaze engakusho
1: yebo sakhuluma ngendaba ethinta ukulima ngeke isale ngaphandle ukuthuthukiswa kwabantu besifazane mhlawumbe iziphi inhlelo ekhona zokubaxhasa kakhulukazi ngokwezimali ngamakhono nokusungula nje amabhizinisi nokuthi bekwazi phela ukuthi nabo bangene emathubeni okuthengwa kweimpahla nezinsiza zikahulumeni
2: impela kunjalo siyabakhuthaza kakhulu abantu besifazane kakhulukazi nje owaphela uzokhumbula ukuthi inyanga le balulekile kubo yebo ngokodwa ayinzeni ikhonze kakhulu le lenyanga bese kubese ngathi yona ayodwa kuphela kanti nathi njalo kuyiba khona yithu inyanga bese ninganaki nje ninganaki kodwa uma kuyile nivele nijabule kakhulu nathi kodwa futhi siyajabula kakhulu ngayo lenyanga ngoba inyanga ebalulekile kakhulu kodwa ke siyakhuthaza futhi khona kunjalo ukuthi phela njengoba nanti siliya nje ngase kuqhubekeni kokuthi onezandla onamandla okukwenza akakwenza ukuba kube khona into umuntu nje akayenzayo umuntu engahlala nabe impela nje ekhaya engenzi lutho nje engenzi lutho njabe impela wena wabona inulu le evela ikhamise nje ithithela la thela la hayi akungathelwa umuntu akasukume wonke umuntu anyakaza anyakaza umuntu azibuza ukuthi ngizophilisa kanjani lo mndeni wami ngizokwenza njani ukuze nami ngiyiphilise uqobo lwami yilokho ke ngikukhuthaza kakhulu kubantu bakithi emsingo ukuthi hayi aya kulungise manje zonke izinto aphume wonke umuntu ayolima akuhlakulwe sidle kahle uma izinto sesizivumile yilokho engakusho umsakazo ohloniphekile
1: siyabonga kakhulu ngisale sengikuphi ithuba ke lokuthi ufisele nje abesifazane balapha emsinga nje inyanga yabo enhle futhi ke baphumelele kukhanya
2: ushindaba enkulu ke lapho phela ngoba bese ngeke ngasho ukuthi esiyikho siyikho ngabo abantu besifazane truly speaking ba abantu besifazane nami nje egameni lo msinga wonke ngiyabafisela ukuthi bayiphathe kahle imizi yabo babaphathe kahle abantwana laba babazalayo ingane zabo baphathe kahle kodwa bengazidotosi ngoba uma zezadodoseka kakhulu kudaleka ukuthi engakwazi umuntu ukungumela kodwa babakhombisa indlela nje ukuma ukuthi kusetshenzwa kanjani kwenziwa kanjani umuntu wesifazane wenza kanjani owesilisa wenza kanjani ngoba naba nenhlanhla nina besifazane nikwazi konke akufani nathi thina okunye sibe singakuqondikayo ngakho ke sibafisela lokho nje ukuthi izingane zethu akhuliswe kahle sifundiswe kahle ubuntu singabi ngabantu abanothando kuze kweqe sibe nalo uthando kodwa futhi sibe sikhulisa ngeqiniso nangempilo ezoba usizo kuzona kusasa
1: siyabonga kakhulu Mboma sibonge nako emlaleli sibonge nako wena Mshengu sizazobuya ke futhi sikulandise ke ukuthi ke siqhubeka kanjani nohlelo lwakhona ngapha esifule
0: Smakhulu kuzimdola uma ke sibuya ke solthinta kudaba olimayilana ke negilosa yakho ukuthi kubasket wakho uma uyokwenza igloss lapha kuphela ngenyanga mhlambe ngabe usasebenzisa ubasket noma usebenzisa inqola le eqhutshwa esikhatini samanje ngizokutshela kahle ngalolu daba kuma nje ngibuya ngala
3: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli awucabange futhi iClient Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani liphansi Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu, nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganisa nemali yebail engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClient Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. iClient General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
4: Igiza yakho ngabe namanzi ashisayo kuba abanye abantu bebengaxhumanga ugesi ngokungemthetho. Okwenza i-overload ku-transformer. Uphuzile futhi ukufika ngoba ama-robots awasebenzi. Abanye abantu bacekele ingqalasizinda phansi ukuze bethole ikhopha. Umphakathi wonke awuna ugesi ngoba abanye abantu babridge amamitha abantu ngemali encane. Manje i-transformer isiqhumile ngenxa yokugcwala ngokweqile. Ungavumeli ukuxhunywa kukagesi ongekho emthethweni okwenziwa izigebengu uphazamise wena nomphakathi wakho. Bika izigebengu kwa-Eskom ku-0800-112722 noma kwa-SAPS. Londoloza i-transforma yakho. Londoloza izimpilo. Lenko.
5: Nashabula kakhulu.
4: Sithole ku-93.1 noma ku-SABC Plus app. Ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili.

ngihlonipha ishono ngiyoka insuku zakho zande ezweni nonkulunkulu ngimazi ephila ngaphakathi lapha kumi nangiqala ngigijima indlela engayigijima ngagijima indlela esontweni ningafunda eminyakeni elishumi ukuthi uzuhloniphe uyihlonipho

0: Tshela mina. Yini kwenzekeni phakathi kwakho nomama wakho?
1: Ai, akwenzeki lutho baba.
0: Zara, asikhulume njengabantu abadala. Ake kuphela ungaboni ukuthi kunokungaboni ngaso linye phakathi kwakho nomama wakho. Nale ndaba yemali ke isivele yenza izinto ke nje hayi zaphuma nje sandleni. Yini ngempela? Ngiyakunika ithuba lokuthi sixoxe. Nawe ke veza uvo lwakho ngizwe.
1: Hayi ngempela baba akukho lutho.
0: Okay, okay. Okungenani ke yazi ukuthi ngikunikile ithuba lokuthi ukhulume. And listen. Ngokuzwa kwami hayi umama wakho uthi wena usuyingane esilahlekelwe idirection la ekhaya. And uyaphuma esandleni. Kuyalwa yini lokho?
1: But baba uma udlala ngami
0: kanjani? Khuluma phela, tshela mina.
1: Mina ngiseyona ingane baba.
0: Right?
1: Akakwazi phela baba ukungiphathisa komntwana omncane, kumele ngaso sonke isikhathi aphila ngathi ucushiwe la endlini. Hayi ngimdala nami.
0: Lalela mntanami. Ukuthi umdala phela kusho ukuthi sekumele ube yisocial ecosystem yawo, uyangizwa?
1: Yebo baba.
0: Cause that's where you go wrong nina ingane zethu. Le nto ekwehlele sikhulume nje ngayo. Uma wakho bengazi nokwazi ukuthi ukuphi. Namanga ngalokho.
1: Cha, kodwa
0: imaki bambe lapho. Mina ngikho interested ukubona konke okunye ngaphandle kwalokho ukuthi uyavuma yini ukuthi umama wakho bengazi.
1: Cha.
0: Lalela. Into okungamele ukuthi iqhubekeke leyo mntana nami. Wena uyingane, uyohlala uyingane la ekhaya. Uyozuba nomuzi wakho. Yilapho ke la uyothola khona ithuba lokwenza yonke into oyithandayo. Sizwani? Oh. Nakho okunye zalo. Oh, before nje ngingene kuloko, ngicela wazi ukuthi kusukela manje sengizoba mningi la ekhaya, sizwani? Ngeke ke ngichaze into eningi. Nakho ke bengifuna ukukwazisa ngakho. Indaba yecala lika babo wakho leli lizoqala phansi.
1: Ah, lizoqala phansi.
0: Yebo. Anginjoba phela kutholakela ukuthi akayibulalanga kodwa wabulawa. Uphenyo ke kumele liqale phansi.
1: Hey, hey.
0: Ngiyazi ukuthi akusiyona into okumele ihlale inathi leyo mntanami. Ngiyazi futhi ukuthi ubumthanda kakhulu babo wakho. Noma ufisa ukuthi kudlule konke kodwa akukho kuzodlula iqiniso navelile. Ngayise magaya emsolo. Kwamini angihlukumezele. Kepha mntanami akukho kungenziwa. Kuzomele litholakale iqiniso lokuthi ngabe ubani ngempela wabulala umfowethu.
1: Kuzo baba.

0: yazi yangidida ngempela into yakho, yazi yangidida le nto yakho ngempela manje. Yazi nokhulumiswa komuntu nje
1: kodwa vele wakutshena ukuthi unelungelo lokushayela umuntu esifazana umthetho. Hayi bengazi ukhiphe ngisho ikhome yodwa nje fo. Hayi bo kahle wena.
0: Yazi we sister, mhlawumbe kuzoba ngcono ngivele ngivalelise yabo.
1: Ndangina ndaba nalokho emthambo. Kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ubeauty lo uyahamba.
0: Akho kukhulu.
1: Ungizwile? Uyahamba.
0: Hayi nguze kahle. Ukuthi nje ngizama ukuyihlaziya le nkulumo yakho lena ngoba manje angiqondi kahle.
1: And kusukela namhlanje ke ngicela ungisize uphume uphele nje enkampanini yami. And eyami le nkampani akusiyone yakho. Ubeauty lo usebenzela mina.
0: Oh. Hayi seqala ukungikhanyela ke manje ukuthi kahle kahle yini lo khuluma ngayo. Sengiyabona.
1: Yes, yes, agency inkampani yami. Eyomuntu wesifazane. And angidinga indoda ezoqhamukela ezongishayela umthetho mina mthambi. Kona ubani ongakwazi ukunqabela ubeauty ukuthi enze umsebenzi aqashelwe wona? Ngani yakhe egqamile vele mthambi?
0: Hoyibo. Awazi ngindoda yakhe.
1: Hell no! Uyazisa ukuthi inoda mthambo?
0: Ngizizwa kahle. Ayibonanga uzisidabo.
1: Haw. So now you are in control, eh? Wena ophethe steering manje. Shame on you mthambo. Uphumaphi ngempela sekona nathi? Akusiyena umfazi wakho lona. Futhi noma kuthi uyena akakusho sekumele umshayele umthetho ke nje ngento emphedo kanjena. Yini namthambo? Mina ngikaze ngikuphazamise emsebenzini wakho ukunquma abantu.
0: Hey bo. Hey bo. Hayi bo sister. Ukhuluma nobani kanjalo kahle
1: wena?
0: Wesi standulo ukhuluma noba.
1: Uthathi ngiyakusaba yini? Akazange ngizina ngikuphazamise emsebenzini wakho. Ngakho ke nawe nje
0: ukhulana nengane yabantu. Yazi ukuthini? Ngizovele ngehlele ngezantsi kwanamhlanje. Yabona, ngizovele ngehlele ngezantsi kuba ngiyakubona ukuthi engazi ukuthi uyacwaneka njengamanje udlalela izitshene ezifayo ke njengamanje.
1: Ngono ngehlele ngezantsi. Noma ngingisabisa kunandaba. Akushintshi ukuthi ubeauty uyahamba uyaphesha ngomsebenzi wakhe.
0: Hayi ngiyakukhuza njalo.
1: Lalelaka ke.
0: Ngiyakukhuza wesister.
1: Lalela lawe budi ngikutshena. Kungenzeka ukuthi mhlamba wazi. Wawukuphi ke wena ngoAugust 9, 1956 mthambe? Wawukuphi indimbane zabantu besifazane bemashele Union Buildings ePitoli belwela nemithetho ezobavimbele ebavimbele ukuthi bakwazi ukuthi bahambe ngokukhululeka lomhlaba esikwona benze izinto abafuna ukuzenza ngokukhululeka ngaphandle kokuvinjelwa amadoda afana nawe mthambo.
0: Hayi bo wena, hayi bo wena.
1: Ima kodwa uyazi into enkuluma ngawo mthambo nomhlaba ngikhuluma ingane kwana nje la kwena. Uyazazi ukuthi uyazi ngikhuluma ngani kona uyayazi wena Union Building ukuthi ikuphi
0: ngempela. Wamandulo, wamandulo. Uyayibona ukuthi uyadelela
1: wena. Hayi angidelelwe mthambo. Ngiyakutshela ukuthi nathi sabantu besifazane salilwela leliso. Sawalwela amalungelo, salilwela inkululeko nathi. Anisenzeni ifavor la mthambo. Anisenzeni ifavor lana. Uma ngabe sicela kunina ingenxa enhlonipho nje sininika yona njengamadoda ethu. Hayi ukuthi kasinalo ilungelo. Wake up wemthambo manje.
0: Ngaha man, hayi mhlobo. Yeyona. Hayi ngcono. Hey. Na umuntu wesifazane ngehla ngaphezulu weshwele. Yibo. Lakho kuncinza yonke into emzimbeni. Yazi vele kwakuhle konje vele ngilivale ngoba ngizoze hey bo ngikhuluma hey bo hey. Lakho ngizocela ngikhulume ungafanele ngikukhulume bakwethu. Uyadelela nangomuntu. Uyadelela usistandulo weshwele. Uthi uyazi ukuthi ukhuluma nobani kahle kahle. Uthi uyazi ukukhuluma nobani nomuntu kahle kahle. Hey ngumthambo mani uyazi ukukhuluma nomthambo mani lo muntu lona.

0: departments nama CA enzo kuhlukahlukene a la ekhaya ka maningi awo aya acwaninga amabhuku
1: ngekuzwa kahle ungathini kakhulukazi ngobuchwepheshe lobu besimanje emahlase uma ngabe ke sikhuluma ngalesi sikhungo ngoba nabo nobuchwepheshe nabo bungenzile
0: uma sikhuluma ngobuchwepheshe ngalamavuso ke la I think umkhakha onamandla kulesi sikhungo sethu njengesikhungo sesicwaninga amabhuku ka government futhi ke esezingeni elithethuthu eliphezulu ngoba uma ubuka ngithe emkhakheni kule mkhakha ewu-6 ekhona engaphansi kwa eyakha i-AGSA ngithena khona lo ubuchwepheshe wona ke kunama business unit amabili eyokuqala ile eshintsha indlela yokwenza izinto nokusetshenziswa usebenzisa ubuchwepheshe lokho kuthi digital transformation bese kuba khona nale ejwayelekileke enobuchwepheshe ulwazi nokuxhumana lokho kuthi ICT nethuluzi ke esithi ke sisebenzise ukuauditor izona izinto ezenza ukuthi sibe isikhungo esingantuli nesingasokoli makufanele kuthiwa kuya auditwa emkhakheni ka government okubalekile ngakho ukuthi kwenza izinto ezimbalwa ke mshengo yona lezi zinto le ukuchwepheshe lobu ukuthi benze umsebenzi walama auditors laba abacwaninga amabhuku wenziwe ngendlela egculisayo iphinde yonke isikhathi iphinde kunciphisa amaphutha khona lapho besisenza ke uma ubuka kubantu ababantu oyikhungo ezingabacwaninga amabhuku isenze sithathwe njengalo umholi kumkhakha wethu kwezokucwaninga amabhuku kahulumeni ilapho ke ilana iqine khona kuprotesha okubalekile ke futhi nakho ukuthi siqine ukuze sikhiphe imbono ephusile nengathenjwa futhi kushe
1: ngikuzwa kahle mahlasa soyichaze kahle yonke lenkulumo kodwa khona ezinye izinto kulobu buchwepheshe esithi masibuka noma sibukubuka ubuhle kodwa bukhona lomngozi ziyangena lapha emahlase igebengu esikhathini esiphambili mahlase beke sizwe ukuthi sizwe izinto ezithusayo leyo ukuthi kunabantu abakwazi ukungena bangene kuma account mhlambe esikhungo esithile sikahulumeni nakhona komasipala kube khona ukuthi uma bese bengene lapho baze bayofika la kufanele khona okuthinta khona izimali kube khona nokuthinteka kwakhona bese besabona njalo uchwepheshe lobu besimanje manje ithini into yokubheka ubungozi njengoba ke ningumcwaningi ke nibhekene ke nalesikhungo esikhulu sokucwaninga ngoba ngiyacabanga ukuthi ngeke kuhlale njalo sibuke ubuhle kuphela ubungozi bona bungakanani
0: yeah so into esibheka kakhulu futhi naleyo ngalendlela ukuthi enye yemkhakha lengikhulume ngayo kuma portfolio ibhekelene ngqo nokuqapha futhi lawule ubungozi kuyona i organization yethu noma isikhungo lesi sethu okwayo ke okokuqala yikho ukuqinisekisa ukuthi njengabasebenzi sisebenzisa amathuluzi akulungele ukuthi asetshenziswe ebe evikelekile futhi kulokho okhuluma ngakho emshengo okwesibili besebenza isiqiniseko sokuthi umsebenzi ke nawo wenziwa ngendlela efanele ukuthi ungagcini lokho kwenza ubungozi ukuthi abantu bangene ngendlela abafuna ukwengena ngayo bese kuzothi okwesithathu ngesikhathi uwenza umsebenzi uwenza ngendlela elandela imigomo ebekiyo ukuthi wenziwe uyenzeke ngakhona kodwa ke ababheki lokho kuphela wena dongalo kwamavuso babuye bese sebeyabheka ke nesimo ngendlela ngathi nathi indlela esenza ngayo umsebenzi babheka isimo ngaphakathi nesimo nangaphandle bese bebuka ukuthi izinto ngendlela ezenzakala ngakhona ngaphakathi esikhungweni sethu kanye nangaphandle azichaphazeli ke yini lo msebenzi thina ekufanele siwenze okufanele ngokwakhona okufanele

Uthula lo sengazangixoshisa okwenje office lakhe. Ngoba nakho nje ufuna ukuthi angicela igazi ngiphila. Awungeke phela. Yebo impela akeke. Ngavuma ukuthi ngizoyikhokha le mali. Kodwa ngempela ngempela mina ngangicabanga nje ngempela. Ngangidloba amagano yini? Hayibo. Yena akekeke. Wayizwaphi indaba yomuntu okhokha zafi? Hayi uyaganga nokuthula. No ngeke phela. Hayibo singadlala abantu. Isikwelethu sinsona lesi singapheli. Hayibo le ntombazane. Hayi ngeke. Ngeke nje. Mina ngiyaphuma nje kuyona yonke le nto. Hayi sengamane kwenze ukwenzakalayo never mina ngikhokhela umuntu ngize ngife. Hawu. Futhi ke nje into engicikayo naleyo ngane nje. Hey isike yangibangela inkinga eziningi kabi nje. Hawu. La ngisathi ngikhokha umoya ngoba seyithanda ukuba ngcono lengane. Memfu unokuthula. Hayi ngeke. Ngeke. Hayi bongikhathele mina lo muntu.

0: Cha bantu bam, ningethuki. Ngithe nje ake nginibize nje, sihlale phansi njengomndeni. Khona sokwazi nokuthelelana amanzi. Njengoba nani niyazi ukuthi kuke kwaba nencushunxushu impela la ekhaya. Kwaba nje mapeketwana nje. Manje njengoba nginibizile nje, ngifuna wonke umuntu ukuthi ahlale phansi, sikhulume sivulelane ifuba khona namhlanje nje.
1: Impela mama kunjalo. Cha nami ngithi ake ngithathe leli thuba ngixolise kakhulu ngendlela engiyiphathe ngayo. Ngaze ngathuba nomuzi wami. Ngiyaxolisa kakhulu.
0: Kunjalo impela mntanami. Sonke siyawenza amaphutha. Kodwa phela kukho kungalungi. Uma nje kuhlala phansi kulungiswa kahle.
1: Hayi, yebo kunjalo impela mama. Isisho sesizulu sithi okonwa ngomlomo, impela kulungiswa ngomlomo.
0: Awuzweke indoda hayi. Ubudoda ke lokho. Kwenziwa kanjalo ke mntanami. Mina nje okwami ukuthi nje ngifuna sithelela namanzi sibe umndeni sibuyisane nje.
2: Hey impela siyabonga kakhulu ma. Ngokuthi ube umama nje kuthina nokuthi usihlanganise kanjena. Siyabonga kakhulu. Nami ke ngifisa ukuzehlisa ngizithobe nje kakhulu ngawo wonke amaphutha engiwenzile kulomndeni. Ngiyaxolisa.
0: Ngiyabonga mntanami ukuzwa lawo mazwi. Impela mntanami lixhosha libhekile ngempela. Sonke la siyakwenza amaphutha. Kokunye futhi nje singaboni hlobo nanokuthi senza amaphutha.
2: Yeah.
1: Ngempela mama kunjalo kuyenzeka. Uma umuntu umnyathelile ungabonanga ukuthi umnyathelile. Kodwa kokubalekela ukuthi uma useubonile ukuthi wonile bese kutshelile ukuthi umnyathelile. Uzehlise nje uxolise kunjalo mama.
0: Oh ngiyabonga abantu bami. Uma ngaba nani wabona lamaphutha benwenzile. Buka nje. Nanginozusana umzukulu. Uke wamiswa phela na esikolweni ngawa amaphutha lawo.
2: Yeah.
0: Kodwa kungijabulisa kakhulu ukuthi sebuyeleke manje esikoleni.
3: Eh, nami koko ngicela nje ukuxolisa kakhulu. Ngakho konke ngiyazi nje impela ngiye ngahlupha kakhulu.
0: Mzukulu.
3: Angisayiphatheki nje yabazali ngibashayenisa ngamakhanda kunje. Kodwa ke ngiyaxolisa nami.
0: Awuzwe
4: umzukulu. Kanti ububona ukuthi usishayenisa ngamakhanda kunzana. Cabanga nje mina wonke ngidla amaphilisi o BP ne stress ngenxa yengane nje. Hayi cha ngiyakuvuma ntombi yami. Hey
1: cha kona ke ushayinsile impela ntombi yami ngamakhanda. Mina wonke ngixabana nomkami ngize ngihambe ekhaya. Hayi uyinkunzi zwithi uyinkunzi izuzana.
3: Hawu mama uke wadla namaphilisi. Ey ngiyaxolisa kakhulu baba. Eh ngiyengeza nje nesizulu siyasho sithi lixhosha libhekile kodwa ke ngifundile ke nami emaphutheni nami ukuthi incane kakhulu into eqhekeza umndeni phakathi.
0: Oh
2: mntana.
0: Ayibo. Waze wakhuluma kahle untombazane kaGogo. Ayibo. Kanti usukhule kanje? Hayi. Cha ngiyabona impela ukuthi uphekwe wadidiyelwa lapha kanxumalo.
3: Eh impela ngiyaxolisa nje kakhulu gogo. Ngiyakhumbula nje hey unginenebula ngenduku. Angishaya gogo.
0: Oh ngangwakha mzukulu. Hayi ukuthi ngangikuzonda. Hawu. Hawu. Babongile. Wathula nje mntana mona kwenze njani?
5: Hayi ma. Angisho lutho nje mina.
0: Hawu. Awusho lutho kanjani ngoba phela siyaxoxa nje la singeni sithelelana.

0: Usubuyile Zuzane?
1: Yebo sesengibuyile.
0: Awu, ngani bekunjani nje ukuhlala ekhaya?
1: Eh, sebe kunzima. Ngone kahle.
0: Eh, cha kuzophela yini le binzima ngokuhlala ekhaya ungavuki nasekuseni ngovivi.
1: Hayi bo wese. Akumnandi ukuhlala ekhaya ungenzi lutho usuku lonke.
0: Mhm.
1: Hayi ngeke ngibone kahle mina.
0: Hayi mntana bengcono ke ngoba usubonile ukuthi nginzima kanjani ukuhlala nje ekhaya ungenzi lutho.
1: Hayi ngibone kahle impela se. Futhi nje ngifundile kakhulu emaphutheni ami.
0: Hawu suka ngani yami. Ngase ngajabula ke uzwa nje lokho okushoyo. Uyazi lento eshoyo. Ihlula abantu abadala Zuzane.
1: Ah ngeke phela se.
0: Uyazi ukwamena wena Zuzane. Kukhona ngikufundile kahle hle kulento yakho le. Phela kuthiwa siyafunda nangamaphutha abanye. Uyayibona lonto.
1: Oh. Mhm. Ah ngiyakuzwa. Hayi kodwa mina sengifunde kanzima kakhulu ha.
0: Kufanele ngani yami. Kodwa wezuzane, ake ungenela. Njengoba umsebenzi uwenzile futhi wakwenza nje wonke kahle kangaka, ubuthatha phe ngempela ngempela.
1: Hayi, bengiye nje ngiye kwabanye sengiyobuza ukuthi bekufundani, bese bayangichazela ufundiwe bese ngiyabhala ke nami.
0: Hayi cha inhle lonto, inhle impela. Usebenzile kusho ukuthi hayi ubungahleli nje ekhaya kuphela kodwa ubusebenza umsebenzi wesikole.
1: Yebo siya bengizama nje ukufunda nami.
0: Oh ngani yami hayi asithembeke ukuthi angeke futhi saphindeke manje sizithole sisesigamekweni sifana nalesi uhambe kade uyabona. Oh ngani yami.
1: Ungakhululeka siya ngifundile.
0: Hayi kuhle kuma kunjalo mntanami.

0: Uyazi ngiyabonga mkami ukuthi sekudlule konke besibhekene nako la ekhaya.
1: Hey impela kodwa nje kukho konke lokhu mina ngibonga umama.
0: Makhulu la umazi gugu. Ngempela kube bengena umama bengingabuye kube ubani kodwa ngempela.
1: Hayi kuyiqiniswa ngempela ukuthi umama uyikho konke Themkosi.
0: Iyiqiniseni ngeke liphike lelo sithandwa sami. Futhi yena umama hayi uyimbokodo ngempela sithandwa sami.
1: Uyimbokodo uqobolwalo. Okuthi noma ediniwe kanjani kodwa buye futhi abesohlangothini lakho noma ngabe wone kanjani akuvikele.
0: Wazi yena impela umama gugu unjalo nje uma akazashintsha.
1: Yazi umama wangempela Themkosi akakhethi phela emasini. Hayi cha mina ngiyambonga shemo mama. Yey uqotho angikhathali.
0: Kona empeleni kufanele kube njalo sithando sami. Umama adlala indima yakhe kuba umama. Noma izinto zinjani.
1: Yazi ngike ngizwe nje mina abantu bekhala ngomama ezala. Ngisho nje ngithi we. Hayi mina ngithintekike nje lapho. Futhi mina ke anginayo umama ezala Themkosi mina nginomama nje. Uyazi angisiboni kwasikhala sokuthi ngafela umama ngimncane. Ey,
0: uyazi kwaze kwangijabulisa ukuzwa lokho. Ngiyasibongela kakhulu isalukazi sami gugu.
1: Ayi cha bandla, ngabe ngidlala ngayi. Yazi Themkosi lokhu ngafika mina la ekhaya ngaba ingane nje yakhe kuze kube namhlanje.
0: Usuyokwenze njalo ke nawe sithando sami kumkhwenyana wakwakho.
1: We Themkosi. Kodwa mina ngiyobe ngiyile naye umkhwenyana nje ubuzuzana umbona nje hlupha kanjena.
0: Hawu nawe uzokhula phela sithando sami, usenze umngane nje.
1: We, angiboni nje kahle mina indaba yalona. Hawu ngeke.
0: Awu sithando sami umuntu akalahlo, ngeke wazi njalo nje.
1: Hayi sesiyobona khona ke.

0: Hey, isikhathi siyahamba. Buka nje unyaka usuyaphela nje manje. Bengekudala nje singena onyakeni omusha.
1: Hayi, siyahamba ngempela. Asilinde umuntu.
0: Hayi, kona silinde umuntu ngempela mntanami. Yingakho nje umuntu kufanele azilungiselele nje kusakhanya.
1: Hayibo, kulungiswani manje?
0: Hayibo, kulungiswa konke okudinga ukulungiswa. Unembeza nje nako konke okunye.
1: Eh, ma. Hayi. Inzima ke nje indaba kanembeza. Futhi nje angikholi ukuthi eyi kukhona oyaziyo kahle.
0: Ya, yona inzima. Kodwa phela unembeza uma umisele ukulungisa uyalungiseka.
1: Asazi mangoba phela into eyaba yimfihlakala ngendlela eyisimanga nje.
0: Kodwa kokujabulisa mntanami ukuthi kuhle nje ukuthi uhlale unenembeza nje wakho umsulwa kungabi khona umuntu okhala ngawo.
1: Siyazama mama kwesinye isikhathi kodwa eyi kuba nzima bo.
0: Ingakho ke nami mntanami kade ngizama nje ukuthi sibuyisane siwumndeni. Bengizama kona lokho nje ukuthi sizilungiselele.
1: Esingakwazi ke ma ukuthi lokho kubuyisana kona kube khona ngempela noma.
0: Ma usho njani ke? Hawu. Awubonanga yini wena ukuthi kube kuhlanjana abantu beyikhulumela nje bona ngemlomo yabo.
1: Hayi. Esingakwazi ke ma ukuthi abebekusho bekuhambisana yini nokusenhlizweni.
0: Hayi bandla. Mina nje ukungijabulisile nje. Ukubona nje umakoti ezehlisa, exolisa, kanti futhi nokumbona ejabulile nje.
1: Manje wema ucabanga ukuthi uxole ngempela nje.
0: Kanti wena ucabanga kanjani?
1: Hayi asas.
0: Wema me, wena nje uyidlalela nje ukuba nenhliziyo embi nje. Bese ucabanga ukuthi wonke umuntu ufana nawe.
1: Awu.
0: Kwasho upastor. Wathi inkinga yethu ukuthi abantu sibajaja ngalokho thina esiyikho.
1: Manje wayeqonda ukuthini ngalokho ma?
0: Washo khona phela ukuthi umuntu umbuka ngalokho wena oyikho noma ngalokho okwenzayo. Njengoba wenza nje nawe manje mntanami.
1: Ngenzeni mina ma?
0: Nakho nje ukhuluma indaba kamakoti ukuthi engabe ucele ngempela yini. Angithi ngoba uzazi ngakho.
2: Sesibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM. Okulandelayo kumdlalo womoya ihlazo.
3: Umbhedo vele, zonke lezi ingane ezihluphayo usuke yifuna omama bazoba ngempela.
4: Ah, akunjalo sithandwa sami.
3: Kunjani pho?
4: Phela umama ubesho ngendlela abona ngayo njengomuntu omdala kukhu.
3: Okay, manje ukuba lengane ekizalwa yimi ubezothini?
4: Kanti yini vele wena gugu, wavele waba nolaka nje, yini, kwenze njani?
3: Hayi, Themkosi ukuthi mina ngifuna umuntu angikhulumele into engekho. Angifuni umuntu angikhulumele into engayizwa mina kahle. Hawu.
2: Ungaphuthelwa ukulalela lo mdlalo womoya ihlazo njalo ngomsombuluko kuya kulwesine kujabula ujule ngo 1040 noma uye ku www.ukhozifm.co.za/podcasts.
5: Ingabe ingane yakho ngesikhathi uyobeletha yaba nokukhubazeka osola ukuthi kwaba ubudedengu bodokotela yaphazamiseka engqondweni nezinkinga zokukhula kwayo nokucathula nenkinga yokungaboni uma ubona kanjalo thumela nge-SMS igama elithi ingane ku 43909 43909. Ummeli osesize abaningi uJustice Rashid Ramsami uzokusiza uthole ongokwakho.
6: Class, nifuna ukuba yini uma senikhulile?
7: Udokotela wamazinyo, usosayensi, uthisha.
6: Umkhankaso weColgate wokuxhaswa kwezemfundo ufuna ukusiza wena ufinyelele emaphusheni akho.
7: Yay!
6: Uma umndeni wakho uthenga noma yiziphi ezimbili isixubha amazinyo zeColgate eShoprite noma eCheckers bese uswipe iloyalty card, imndeni enenhlanhla eyikhulu izokwabelana ngo 500,000 rand ekuxhasweni ngezemfundo.
7: Wow!
6: Kunembandela.

0: Noma khosini imnqobi yazo bethi angisafuni ngami angisathandi ngami mina ke mlalelo Khosi FM ngiyayithandela la kuwena njenga manje ke sizocheka la ku Facebook ngibona ukuthi ke ngabe ubani okhona ohlelweni ubani osilalele ohleli nathi othi nami ngikwa all in order we my londa angilele njengoba nawo semsebenzini nje nami ngisemsebenzini so sizozwa ke njenga manje samsobheka la ku Facebook sibona ukuthi ke ngabe ubani esimutholayo
1: Silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook at Ukhozi FM official Ukhozi FM luhamba phambili

Munye nje form Zuzulu Bumbene ihora lokuqala emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili masanduvula wakho ke umsakazo. Mhlasimbe busagudlukile nje kancane kodwa ngalesikhathi lesi unami njengamanje ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni iphimbo lakho kanti lohlelo ke sibanalo njalo ngolwesine phakathi kuka 12 no 3. Njengamanje singene kuyona ingosi yethu ethi imfihlo. Imfihlo ke mlalelo uKhozi FM ilapho umlaleli sozongibhalela khona ngemfihlo yakhe noma ngemfihlo yomunye umuntu asho kuza kodwa imfihlo ka my friend imfihlo ka baba sekhaya imfihlo ya ma ka mawami imfihlo ka mngani wami imfihlo ka makhelwane ungixoxela nje imfihlo ebese ke thina imfihlo yakho siyakudikidela yona ukuthi yenze njani uyabazisa yena ukuthi sengiyazi ngemfihlo yenu omhlasimbe nje imfihlo odinga ngayo usizo uyazi ukuthi lento ikudla ngaphakathi kuwena and uyazazi ukuthi ke wedwa manje awusalali ngisho ubuthongo ebusuku uthi mawulalela uhleli uyayiza inhliziyo ukuthi nje ibhlungu noma uyazi ukuthi nasemzimbeni uyancipha ngoba nje iyakudla lemfihlo le bese ke uyakhuluma nathi thina sikwazi ukuthi ke singenelela kanjani ngenzeke ukuthi mhlasimbe sokunikeza ama advice ngenzeke ukuthi ke sizofunda nathi okuthile ngemfihlo yakho kungenzeka futhi ukuthi ke usufisa nje ucetshiswa ukuthi ke imfihlo uyikhiphe noma ungayikhiphi so mangabe ufisa ukuyibhala yakhe imfihlo uyayithumela ezinkundleni zokuxhumana uyangibheka lapha ku Facebook uLondambatha uhambe uyongibhalela ku inbox yami noma mangabe uno Instagram uyongibhalela ku Instagram wami kulonda_mbatha noma thumela email kulonda@gmail.com londambatha@gmail.com noma kulondambatha@sabc.co.za thumela lapha yakhe imfihlo ebese siyidikida ke la imfihlo yakho kube imfihlo yami gcine kuyimfihlo ke kamlaleli singenelele sonke emfihlweni yakho siyigcine still imfihlo yakho kungabe ukuthi ke siya embarrassa noma siya judge lutho kube imfihlo nje gcineni siyithola isolution mangabe ke umuntu ofisa ukuthi ke uthole isixazululo ekugcineni njengamanje ngizongena kuyona imfihlo umlaleli omunye akasibhalelile sizozwa ukuthi ke ngabe ithini imfihlo yanamhlanje ukhumbule ukuthi sijajani la ekhaya siyakhuluma nje ebese senza lokho umlaleli akufisayo simbonise mangabe ukuthi ufisa ukuboniswa simduduze mangabe kuthi into akadinga futhi ke ukuthi aduduzwe kuyona njengamanje asizwe ukuthi ke ithini imfihlo imfihlo yanamhlanje uthi ke umlaleli Mylonda nomlaleli woKhozi FM na imfihlo yami ukube kuya ngami ngabe Mylonda ikuthumelela ngisho isithombe ungibono ukuthi sengciphe kanjani emzimbeni imfihlo engidla ngaphakathi ubusuku nemini angilali unembeza uyangidla ekhaya ke Mylonda singamantombazana amane siyasebenza sonke sihlala nje ekhaya elilodwa sinobhuti ababili oyedwa uhlala eGoli omunye sihlala naye ekhaya umama washona kudala sasala nobaba wasikhulisa kahle wasifundisa inkinga ke sibe nayo mhla ubhuti wami eseqala ukuganwa ubaba wajabula kakhulu wathi nje umuzi uyavuka nathi sakuthokozela futhi ukuvuka komuzi kwasekhaya ekhambeni kwesikhathi ke ngathola ukuthi ubaba ubuye azivalele kamarini nomakoti nakhona ngizwa ngengani yami ngalokho ngisola ke ngaze ngambuza umakoti ngoba phela ubaba ngiyamsaba ngangengivele ngimqonde ngambuza umakoti wangaphika futhi wavele nje wakhala wathi uyaxolisa ngadinwa ngamthethisa ngamthuka ngathi abayiyeke lento ngoba ngizokwazisa umfowethu kwaphela amaviki amabili waduka umakoti ekhaya wangasho lutho nakumnyeni wakhe kwasa nje engekho manje ke ekhaya wonke umuntu ukhathazekile Mylonda ukuthi ngabe kwenzakalani uphi umakoti nobaba naye futhi ngiyambona ukuthi ukhathazekile kubo kwamakoti nabo abamazi akatholakali ngisho ocingweni mina ngizwela nje umfowethu ngoba ngiyazi manje ukuthi sesibona njengesahluleki ngokhanjelwa unkosikazi wakhe iyangidla lento kodwa angazi ukuthi ngizoyisho kanjani ukuthi kwenzakalane noma ngiyacabanga ukuthi nakho okwamhambisa umakoti ngisaba ukuqhatha umfowethu nobaba nanokuthi sisideke isikhathi bazongikholwa yini mangabe ngibatshela ukuthi nakho kwenzeka bazothi bengithulelini ngiyasaba nginesifiso ke kodwa sokuthi kutholakala ukuthi uyaphila lapha khona angazi ukuthi ngizizwa kanjani ngokuthi ke abuye ekhaya kusayophinde kulunge yini phakathi kwakhe nomfethu mina ngiyombuka kanjani okubhlungu kakhulu ke Mylonda ukuthi uwashiya ingane yakhe encane nami yangidla lento ngaphakathi ngoba angazi ukuthi ingane iyothi mayikhula ibuza umama wayo ebese sithini
sizoyithini lento inzima kakhulu kumina angisalala ebusuku umlaleli yena uthini wena mayilonda uthini ngabe uthi angiyikhiphi imfihlo noma uthi nawe angiyigcine ngenze njani ngicela ukuthi ningenelele

0: Mina nje ngiphelela ngishamathe emlonyeni angazi namlaleli ukuthi uthini ngizodedela wena kube wena ongenelayo. Yabo leyidinga abantu abadala. Dinga abantu abadala ngoba nje ukucabanga kwami ngicabanga ukuthi yamoshwa uyena umuntu omdala. Ngoba kanjani? Ngobani? Kanjani mzali? Kanjani baba? Kanjani? Ngobani? Enbantswa kangatholanga kingane ingane yaseyazisa uma wayo kakuyogcina kwenzakaleni yabo nje yizo zonke izinto lezi zengifraza ekhanda lami ukuthi bantu ingane ayibabambanga yatshela futhi uma wayo kubane kuthiwa ingane ayikhulumanga ke uyababona nje yangasho uyagcina kuye enhlizweni ngabe kwenzakalani ngabe baqhubeka kwaze kuba yinini kubane kuthiwa kwaba uyena umkhwenyana owabamba kakuyokwenzakalani yho kunzima. Nangu kudadwethu naye uyabuza lobu bunzima lobu akazi ukuthi enze njani ngoba uyasaba ukuthi mangabe ikhipha lento kuyobe sekubhidlize kumndeni kuyobe sekukusa uqhatha umfo wabo nobaba enze njani athule azafe noma azikhali. Ungangishayela kucingo khulume nami ukuthi ke enze njani udadewethu njengoba esibhalela ukuthi yena lento iyamudla imudla ngaphakathi ubuhlungu nje akabizwayo ukubona umfo wabo ephatheke kabi ile ngane lekhulayo ezobuza ukuthi uma waye washona pho ngaziwa nanokuthi nje uyayibuza ukuthi kwenzakalani ngabe usaphila yini yena lo nkosikazi womfo wabo ubaba wabo yena uhlala kanjani uphila kanjani nalento le akayenza wayenza kanjani. Thumela ke noma ivoice note ukukhulume nami wena ungenze njani ukuthi akenze njani udadewethu wena kuwena waungenze njani futhi mangabe umkhwenyana asithuke ubhuti wakhe lo lusisi mangabe sebekutshela ungareacta kanjani uyophatheya kanjani wena ungenze njani nje kuthi ubaba wakho wayenza into kanjena komkakho udadewena afike nendaba akutshele yona ungamisa kanjani ungathini ungakujabulela futhi ukuthi ke udadewena ukutshelile noma ungathi nje ey ingcontwa ngahlala ngazi yabo asikhulumi kuningi singaxoxa ngale mfihlo kamlaleli 0791639874 0791639874. Thumela ke ivoice note yakho kodwa ke siqale la kuma calls ngaphambi kokuthi siye kuma calls angivele ngenze kanje ngoba isikhathi sami sesimi kanje angiyenze la ngidlule la bese ke siyabuya nazo ingcwe
1: namuhla no Master V sinokhanyi ohlushwa yiscroller lights.
2: Master V angilali ngihlala ngiscroll ubusuku bonke.
3: Una scroller lights.
2: Ngidinga ukuthila ukuzosiza ngihlale ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha.
3: Ikhambi lakho yi-red hot deal yakwa Vodacom. I-prepaid deal ye 15 gig ngo 99 rand nje kuphela. Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube premium yenyanga embili. Mahala.
2: Itholakala kuphi?
3: Itholakala kwi VodaPay app kuphela. Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
2: Ngizokwenza njalo.
3: Unemandela. Further together. Vodacom.
4: Londambatha ukhozi FM luhamba phambili iphimbo lakho ukhozi FM.

0: mzuzu ishumi libombene hora lokuqala sikhulume ngodaba likamlaleli sikhulume ngemfihlo yakulomuzi lo imfihlo yakuleli khaya enzima kangaka yabona ke sitholile imfihlo ngaphambilini yabo le I know inzima idinga bona abantu abadala ngena umuntu omdala ngizwe ukuthi wena ungathini ngalomuntu omdala futhi ke owenza nje kwaba uyena owadala ukuthi kuze kube nane imfihlo ekhaya lakhe because sawubona ku line 1
1: Hi my Linda.
0: Unjani?
1: Ayi right mama.
0: Nge right now.
1: Ayiyona noma kuphi sizo abantu fanele zigcine lena igcineke.
0: Yayigcineke ayiphume le.
1: Yeah, hayi lena ayiphume. Mina into engiyibuza yona ukuthi ekhaya kuwo makoti kanti akafika ngayini kubo lo makoti.
0: Akafika.
1: Nabo bamazi.
0: Abamazi nabo bayambheka nje kwi situation enzima nabo bayamcinga.
1: Umlaleli lobhalile ongcona kaqhumane nomunye wakubo omdala mhlawumbe nabo aunt mhlawumbe nje omunye umuntu angakhuluma kuye kube nguye oxhumana nokwaba wabo akhulume le ndaba ukuthi sesiyazi ukuthi umakoti uhamba ngesizathu esiso noma ngekasho ukuthi leyo ndaba inithola ngoba nangisho abantu abadala sebayaxoxisana kube nguye lo baba ngoba ngenzeka ukuthi lo baba uyamasela angithi sekuyihlendelakhe
0: Oh yeah.
1: Angiboni ukuthi lo baba naye angiboni ukuthi lo baba ngenzeka ukuthi akamazi.
0: Mhlawumbe umakoti lo watshela ukuthi esesibanjiwe wasethi lo sithole enye indawo. Mhlawumbe uyazi uqinisilwa ngitshele ngelinye iside bengayinakileke.
1: Uthothi basayiqhuba bona futhi lento babecele kanjani. Angiboni bangayiqeda bona babecele kanjani. Lona nje akavele angene ngapha ngaseceleni. Kube uye loyo ozokhulumisana nabo ngoba vele ngaphakathi izomudla vele le nto angakwazi ukuyigcina. Ene seyinto eyenzakalayo ke le izwe lenkosi elibolile. Baba yilonto.
0: Baba siyabonga. Sengijabulela nale angle nje sengiqhamukela nayo ukuthi bengayibonanga ke mina le bengayicabanganga. Kulungile ngabe wena mlaleli lithini elakho ke lokuphawula. Cause sawubona.
2: Hello ndodakwethu kunjani?
0: Ngiyaphila unjani?
2: Ngiyaphila sishona khona kumama makhosi nakamdoli.
0: Yeah.
2: Emfowethu yabona lena ayifihleki nje. Ayifihleki nje nakancane mfowethu. Awazi ungayifihle ukuthi nje into enzima kanje nike nje ukuthi ke lo nongathi uyazi kangconywana abenze umndeni hlabe phansi ngakhe.
0: So now uthini uthi ayiphuma akayixoxe?
2: Ah kumele ayixoxe bese sayifihleki lena imbi kakhulu angifuni ukuqamba amanga. Ngokuthi nje ukuthi abenze umndeni kuhlabe phansi kugezelwane. Ngoba ukuyigcina kwakhe kuhambahambe imhluphi iphinde futhi kuphinde ibe zinkinga emndenini kumele kubize umndeni uyabona izinto ezenziwa abantu abadala uma sekuthiwa
0: mhlawumbe ayikhiphe yena mkhulu lo esezoshona
2: ayikhiphe sezoshona ayibona-ke loo nto leyo-ke konje siloo nto leyo ngowami umbona ngibonge dadewethu
0: kulungile siyabonga
2: danko sisi
0: abasangenile bathi ke akayikhiphe imfihlo wena ngabe uthini 086-000-2437 ingcingo ngiyithatha kuyona ke le number shayela ukhulume nami ukhoze sawubona
3: Londa my Londa
0: hayi kunjani
3: ngiyaphila sithembe sami unjani
0: ngikhona
3: hayi my Londa namhlanje ngathi sikhuluma ngazwilini impela sabalaleli bokhozi
0: ayiphumile
3: nami ngithi ayidalule my Londa isinzima kakhulu ngoba phela manje lo muntu akatholakala kazi ukuthi washonaphi ngeke lo baba lo uyamazi lo magodi umazi kahle my Londa ukuthi ulaphi ngeke
0: wena mntu bekuwena obuyikhipha bungathini bungayiqala uthini nje
3: mina my Londa kuwe bekwimini bengayikhipha bengingayikhipha bengingayitshela omunye udade waboka amagodi noma wakuboka esihlangothini lakuboka amagodi um bengingahlamutshela omunye nje noma u-anti omdala wakodwa wakuboka amagodi kumtshela ukuthi hhayi kwenzeka kanje manje bengisaba ukusho sengiyabona ukuthi ngeke lo muntu akaqhamuka akatholakala inkinga yokuthi ngingamtsheli ngingayisho ekhaya ngangicabangela ubhuti wami maye sengiyabona lo muntu ngoba nasihamba isikhathi hhayi ngeke akaqhamuki inkinga sengiyabona mhlawumbe wahanjiswe ukuthi kwenzeka kanje uyayibona nje leyo
0: ngiyakuzwa
3: yebo my Londa ze mina ngahlambuluka kubo kakhe nje umagodi wamfowethu uchama kanje hayi ayidalulwe my Londa ayiphume ngampela-ke manje umfowethu angahlale ekhathazekile koze kubinini
0: liqiniso kodwa kalazi
3: angithaka akalazi ke manje iqiniso ubaba lo ukhohlakele nje akavele obala lesikhohlali sababayi babayi mambatha ngiyabonga udidi lo mamkhize
0: kulungile mamkhize zoni siyabonga
3: ikhangani ngiyabonga sithatha sami
0: 15 minutes after one isikhathi sethu sila kwingosi esibiza ngokuthi ke imfihlo umlayo esibhalele imfihlo yakhe yona sidikida njengamanje ukuthi akenze njani akayikhiphe noma akaqhubeke nje imudle ngaphakathi umndeni wonke ugcina ukhathazeka njengoba ukhathazekile nje ukhathazeka ngomakoti owaduka ekhaya akatholakala akaziwa kuba bamazi abamazi nje abamazi bayambheka abamazi so usizise ukumkhathaza kakhulu ufuna ukwazi ukuthi ingabuya aphila indaphe khona so wabalalile ke bangenayo njengamanje bathi akayikhiphe imfihle wena uthini uma ukuthi ke wena beku wena umkhwenyana la wena indodana kulesi simo lesi ubungathini ke mangabe usutshelwa ukhoze sawubona yebo
4: Yebo sisi, ngiyele ngivela senandwe ithemba ngabela.
0: Ah, ngiyakwazi ukuthi umkhwenyana wena. Asingene ngesayithi lokuba umkhwenyana ke.
4: Ey, ma umkhwenyana kuzobanzima ukuba umkhwenyana. Into nje inkinga usisi lo okuyena wambona, owakhuluma naye, ekhuluma no ebaveze ngathi sisi.
0: Mhm.
4: Kunganjani kube uyena futhi lokho zanoyiqhumuka la kubaba lokuthi baba mveze lo muntu ukuthi umshonise ngathi ngoba cishe uyamazo bakuthi ukuphi la kakhona
0: Na usho njalo uthi ngenzeke ukuthi baba unolwazi
4: kodwa ke kufanele ayiveze yedwa kufanele kube khona omunye omdala ngoba kufanele wona igcine nigcine iveli la kukho futhi okungenzeka
0: Yeah
4: Uma ngabe ngomkhwenyana hayi kona kungazima ngoba phela kuzosuka into ngakazi uyibona siyazi imputhi yoba la kanjani kube ikhandwe uyena umuntu omdala futhi ekhaya ebaleni ukho umuntu ongabhiliza umuntu wakhe umuzi wakhe ubaba umakoti umakoti nje kufanele umhlonipha sonke isikhathi kuyahlonishwa nasazi okunje ukuthi okunjani
0: hey ukuze okunjani kakwenze njani waqala kanjani
4: kodwa nje ongazisho iy'ngane zemalo nje akayivese ivese impela akayivese impela usisa kangaloku eyibambezele
0: okay no siyakuzwa siyabonga
4: ubonge mkhaya
0: Danko mkhaya wabi 086-000-2437 wena ubungenze njani umkhwenyana ukhoze sawubona
5: londa
0: njani
5: lo sisi lona angazeze zakhe ngenxa yekhohlakale
0: iy'ndaba zabantu
5: Cha kangazaki ngenxa labantu abakhohlakela akayikhiphe njengoba injalo.
0: Ucabangela umfo wabo nje bona abakhohlakele kodwa manje nangu mfabo innocent ongalazi ongazilutho.
5: Manje njengoba umakoti kamfo wabo engamboni uyamcabangela ukuthi umfo uhlukumeze kangakanani. Akayikhiphe njengoba injalo lesikhohlakala sobaba izinga ihlalobala njengeswele.
0: Bayayibona ke nomfo wabo useyomana athola usizo itherapy ekugcineni.
5: Ukuthi Londa contest esiyicabanga singacabangi futhi yabona into ekuthi ukufa singayisaki into ekhona emhlabeni le.
0: Yeah.
5: Umuntu ofudaka singephutha umuntu ufa ngoba kufanele. Uma kube khona okumele afe la akafe.
0: Akufa ufa.
5: Yebo ayikhiphe njengoba injalo la ngibuye umsole khona usisi kwakumele enze ebe nendlela yokwenza ngefoni ngenkathi ebuza lo mapoti evuma.
0: Oh yes, yes.
5: Ebe nabo evidence
0: yokuthi.
5: Yebo.
0: Ngoba manje bazophika nje.
5: Hayi bazophika kodwa manje ubalekeleni phoma ezophinde ephika
0: athi nangi mhlawumbe wayengihlukumeza kuba uyena manje oqhamuka nestory kodwa wangatshela ngandoda yakhe
5: kwakumele emaphoyiseni kube ehlukunyezwa noma kuthi uyikhohlakalele noba bayikhohlakalela bonke babhede nibobabini
0: ngiyakuzwa mina
5: yebo londa umkasi lwakamtshali wahlalisa empanzakazi ngiyabonga
0: dago siyabonga sele futhi ke uvo lomunye ke umlaleli sizwe ukuthi yena uthini ngizothatha nje umlalelo yedwa before amsiye engomeni masibuye engomeni siqhubekeke futhi 086-000-2437 kuthini kwakho kuphawula cause sawubona
6: yeah njani my londa
0: ngiyaphila kunjani
6: Thank you.
0: Wapreseka mahuthi pho.
6: Hayi, sele sizifisa ukusukela. Okhuluma nosizo lebomvu uthamba kwamdala wasela emhlongwane.
0: Yebo.
6: Cha londa ngithi ulo makoti lo ngoba usehambile udade akayikhulume ibhodi noma angamfonela uma esabuya ikhuluma ekhaya ngoba mhlawumbe vele ngoba nzima.
0: Mhm.
6: Akafonele ubudamtshela ukuthi yazi ukuthi kwenzeka into ekanjeni kanje. Ngoba mhlawumbe babezalo kwenza lokho mhlawumbe uyo wakhipha inkomo zakhe ngiblandele makoti ngo mhlawumbe lekhuthi yakwenza ngeyinhloso ezithize manje kufuneka ukuthi ke lo usisi atshele ubhutibhuti kwenzeka kanje kanje azi ukuthi noma ngabe kuthiwa sekulandile lo makoti esibili akube amandla akhe emveni kwalokho amshintshe indawo bavele bethuthe ngoba vele kusho ukuthi nalo azomlanda ubaba usasifile usazokwenza okufanayo nakulo makoti lo makoti owanyamalala yangicabanga ukuthi wayivulala ngoba ngabe sekwezwakala okwesibili kusho ukuthi umakoti wathi behamba ekhaya kubathi abathi abamazi ukuthi bethi abamazi noma ngabe kwenzeka khona ofonayo bevele bethi abamazi okubuhlungu kakhulu ile ngane encane yasala ukuthi yena isiseleni nesilonda nokuthi umama kazi kwenzekani ngaye ngoba kufuneka ngabe uma ngabe futhi yena umakoti abile ekhaya kubi ukuthi ngihambe ngenxa yokuthi kodwa bengangitsheli ababuye phela bekhona indlela abayenzayo ukuthi ingane ke beyise lapha ekhaya kubo amakoti ukuthi ivakashe mhlawumbe khona ozoyitshela ingozi ukuthi umama wakho uyifihle kuphi
0: mhlawumbe umama uqhamuke esevela nje
6: ngoba kona kunzima kakhulu kodwa nje futhi angazasitresele ngoba ngeke kuthiwa nasemzimbeni useze uyehla akayikhulume ebhuti ubhuti uzothi ngelinye ilanga ebuyile bese ekhuluma kunabo ukuze ubaba naye ezoyigcina le nto angezi ukuyiphinda ngoba phela siyazi-ke alemashabelesasithele ukuthi ubhuti singakanani isikhathi kwenzekile mhlawumbe iminyaka emithathu ubhuti uthinge olalong azi ukuthi ube nomakoti kodwa akasamboni noma usethathe omunye akusiveleli thina mhlampe naye ematokweni ma esebenza ebhoni mhlampe khona isinanakazane aqhubeka naso
0: yebo ayino ngiyakuzwa
6: usezele uma umthamo kanjani asengiyayibonga ningalanda
0: asibonge yanzima imfihlo
6: siyeza leso sikhathi-ke samahuthi kodwa-ke akengiqedela manje
0: okay kulungile sibonge hayi no inzima imfihlo kodwa-ke ingakho umlaleli sibhalelile kuze angabuthwali yedwa ubunzima kuze ezwe kwenu ukuthi-ke wena ungamcebisa uthini so ulalele naye njengamanje uzobe sethatha-ke naye akakuthatha yabona-ke ukuthi nakho ungamsebenzela
7: ungalindi umuntu azasishiya ukumtshela lawo mazwi amnandi ngeviki elizayo emsakazweni ukhozi FM iStandard Bank Flexible Funeral Plan ikunika lelo thuba ungawina u-R5,000 kanye nomunye u-R5,000 ozoya kulowo omkhethile ukungenela thumela igama funeral nge-WhatsApp ku-066-050-6830 ulandele imiyalelo uma uthola ikhothi yamahhala engenasibophezelo ye-Flexible Funeral Plan sizoyiphinda kabili imali yakho iStandard Bank Flexible Funeral Plan umasingcwabisane ohamba phambili eNingizimu Afrika Standard Bank Insurance Brokers Pty Ltd and Authorized FSP No. 224. Product underwritten by Liberty Group, a licensed insurer. TCs risks limitations apply.

0: ala ezubuhlungu so wena uthini angeni lama voice notes siziya kuona njengamanje kodwa siqale la
1: isifike qathatha iWayway Pura 90s Pro 5G enjasha yakwa Vodacom ithole ngo 889 rand kuphela ngenyanga inyanga ezi u36 kwi 3 gig red call plan bese uthuthukisa le deal yakho ngokwengeza u99 rand ngenyanga uzitholele iWayway Fit 5 neWayway Y74s ngaphezulu ebiza u3299 rand ma ala uma iWayway app itholakala esitolo na online kunemibandela further together Vodacom
2: WhatsApp siyatholakala ku 0791639874
3: alonda tina dadewethu ilikhona maye nje iyabulalisa ingakhipha idumbu bengingathi mina udadewethu akathule nayo lemfihlo mhlambe umethu lanayo lemfihlo ebesezama ukuthola abazomeluleka yena abesesimeni sokuthi ayizukumudla ngendlela yokuthi izilimaze impilo yakhe kodwa akubalekile ukuthi amtshele umfo wabo ngoba kuyobe sekubuqedile ubudlelwano nokuphilisana nemndenini mhlamba angakwenza yena ukuthi bamnikeze isupport umfo acingwe umakoti sethembu yaphila la kakhona uma ngabe kukuthi uyatholakala yena udade lo ahlale naye phansi umakoti amtshele ukuthi akangazenzi lezi zinto zokuphuma anyamalale kodwa lento izohlala kubo bebobabili naye ubaba ngoba uyayazi kodwa ukuthi ayiqhubuze izokhipha idumbu ngoba olisi kwaza ngobe mothu kwavula mehla.
4: Oh my lord indaba engakaba yithi hey. Yo. Ushu. Kodwa ngithi mina kahambe yena nje njengomuntu owazi ukuqala yena umuntu okumele ahambe ayomfuna la ngakhona. Usise zama ngayonke indlela ukuthi enze bo yena wokuqala ozomfuna umthola xoxe naye. Ngathi uzobe selwa naso sonke strategy sosimexoxa naye inkulumo izwa kanjani isiphi sinye sinyathela fanele asenze ngawa lokho kodwa yena umuntu oqala lo fanele azame ukumfuna usisi amthola uyobonga inkosi manje olwandle emlasi ka K ngiyabonga
5: Awu madodo uyaphila lo ndambatha la Newcastle uUndertaker welo ndambatha kuizi kakhulu lapha intombazana ivele ibiza bo aunt bayo bese ikwazi ukuthi ibabikele libiza nje bonke bo aunt ikwazi ukuthi ihlale nabo phansi isho ukuthi ubaba wenza ukuthi angitshela bo sisi balo baba besabiza futhi nabafowabo futhi bo baba omncane abafowabo babo abakwazi ukuthi ababikele mhlawumbe ngaba khona abamcushisa kuko ngoba kunzima kanje angathuli naye akakhulume atshele bo baba ngane noma bo aunti sharp
6: sawona sawona we mashandu sawona welondo welondo yabona le nto ayenzile umakoti ukuthi avela thatha umthwala aphumahambe kwenze khona impela ibambe ngakho impela akahamba impela ngoba uzoxabanisa umndeni umntakazanga ukuzogana uzoxabanisa umndeni ngoba yena wakumele abikele indoda yakhe ukuthi nanga ubabezala lapha manje usengifuna ukungiphenya ungiphenya iketidwa abazama manje yabo nje manje uzophuma manje agcina seqoma omunye wangaphandle ongasesiyo lababa wadale nje isiphithiphithi seyingane ngazalwa kulowo muzo wenze kahle mayihambile sisi nawe khuluma iqiniso vele lo muntu akawulungela umndeni wakini umzwandi lenkonje ngalomdini
3: ngiyabingelela bemamthe ngicela ungasheshe igama hayi ngiyayizwa bemamthe le ndaba ukuthi umuntu owenze ukuthi kube isizathu sokuthi ahambe umakoti uyena uthathe wabo kaphuthe ngoba ebhlungu ngomfo wabo ngiyacabanga nami ukuthi la akakathi usinalolu daba akangalikhuluma akaliyeke ngikhuluma mina ngento enjazini ngoba egcineni into iyojika ngayo sisi ngelinye ilanga akathule nje azafe akangabe sayikhuluma ngempela akathule yiloko nje mina ngikushoyo
7: Sawubona welondo sawubona ngobe selovinqothu mina ayi into enje naye ayikhulumeki nje sidalo ayikhulumeki nje ukuthi ngeke sasizwe ukuthi ayikhuluma lo wabalekayo icala lakhe le liyomudla impilo yakhe yonke ngoba mangayikhuluma mpwabo sizoqala solingana kusiyona yakhe abanye nobaba into engayithalungiseka kunento vele yadlalwa ukuthi uyophila nawe uzufa ngoba kwashuthi kwakumele ayikhulume ngaleso sikhathi angayimbambathi. Manje akuselula namaphoyisa sengamlandelela wathi from umuntu washona.
8: Uyawudlala uWhatsApp, siyatholakala ku 0791639874.
9: Ayilonda oze onakala ubaba yo. Ayilena ifihla lena kayikhiphe njengoba injalo ingane yakwabo le. Ukuthi kokwenzakalani lo baba vele ukhohlakele lo naye lo makoti ukhohlakele. Akayikhiphe njengoba injalo lonto. Akamazisi umfowabo. Ngiyabonga mina ngomkaso ngamtshala bahlabise impanzakazi.
10: Hello Londa, mina ngokwami unokubonga lokukhuluma nawe kwasikhakhane. Hey, yaze yabuhlungu nathi indaba ngoba manje umame umakude engasazi ukuthi ukuphi. Usize usedlula nembeza nawe ukuthi kathi usekhona into ayikhona, uyaphila yini la ikhona. Mina ngokwami nje ngingathula ngize ngife ngingayithi fu sengaba yiko ke phela unembeza ukuthi ngiyazi ukuthi kwenzakalani phakathi kapa banomabode. Unemeza okangidla ukuthi nje ngithule nemfihlo engaka. Namanje unembeza omdlayo usisi ukuthi umagoda kamazi ukuthi la ekhona uyaphila yini noma cha. Ngiyabonga.
11: Hawu mahlonda tete wethu, mina bengingathi usise akathule naye azafe ngoba nangu nobaba naye uthule kubeni ebazi kahle ukuthi kwenzakalani phakathi kwakhe nomakoti. Utate wethu akathule nje ezibukele azafe. Danko
12: esithekukho sinalo ndambatha mashandu. Cha, akayidalula akayibeke nje obala angahlali na ngoba into mayenzeka isuyingenzeki kubantu abaphile emhlabeni kuphela, nabangasekho isuke ibe yinye into. Mayethula naye izomfaka enkingeni. Akayikhiphe nje ayibe wobala, abamisibindi nje aqine. Akayikhipha ayibe wobala, ukayigabhakayo ivela kancane khona le emumbe.
13: Ayilonda umama longeni qaleni uyishaye khona ubaba uyamazi umakoti ukuthi ukuphi. And then le yokuthi amtshele ikanini lona. Amtshele umfana vele athathe isibhama dokulu babakhe. Uyabona? So inzima leyo, leyo inzima. Mina kuyimi nginga ubaba ngingalandela kakhulu. Ngingamlandela nje kakhulu enganakile. Ngibone ngiyatshela ngazuthola ukuthi ukuphi umakoti. Ubaba uyaya kumakoti, uyaya nje ubaba kumakoti wakhe. So ya yilokho Londa, ngicabanga ukuthi inzima kusisi Shemu ukuyiveza. Singakhuluma sithi akayiveze, but kufuna sazi ukuthi kune-possibility yokuthi kubulalwana or kulinyazana. Uyabo? Ngiyabonga Londa.
0: Hayi no, ngiyabona, ngiyanizwa ngokuhlukahlukana kwenu. Ngiyabonga kakhulu nje futhi nalo singeneleleke kododaba lukasisi. Kufanele njengoba esho nje uSlim udla ngaphakathi uyedwa, uyakalala ebusuku senciphile ngisho emzimbeni. Kuningi ngiyacabanga naye ukuthi ubuka amasayithi amaningi ukuthi eyi, what if umfowethu bengakujabulela noma ngeke akujabulele ukuthi ke ngimazise athi nje eyingconisi wadadewethu awungitshelanga, mhlawumbe ungilimaza kakhulu ngokuthi manje ukhiphe leli qiniso leli beku-right kuyimfihlo yakho. Bengi-right ngingazi, mhlawumbe uyothi nje umfowabo eyi yazi mina bese ngithi ngiyaxola bese ngililahlile nje ithemba vele ukuthi uyobuya. So manje lo mfowabo uzohlala abhekane kanjani nobaba wakhe? Ngicabanga ukuthi usise ubukela leyo nto leyo ukuthi mangabe ngisho bese thi umfowabo ngimbuke kanjani ubaba, noma ngempela egcine elimaza ubaba wakhe kuyokwenzakalani? Yena uyoba nonembeza futhi manje waseyophila nawo-ke impilo yakhe wonke ukuthi eyi ubaba ngabe ukhona emhlabeni, bani kuthiwa ngayigcina le mfihlo le. Ya, ezinye imfihlo ke kushuthi kuyacaca ukuthi khona ezinye izinto esidalelwe nje ukuthi siphile nazo, sizo siyongena egodini. Angaz, your big fire, shooting your big fire, so you lose. Big clubbell, big old silly now and go. Your figure now was I band like Ushwele, Nanging was a cousin boy to a no barber. Also, in this one, Nayo in Lila, Lulu, we very damn classing Benji, Isakone in Lil, a Liopin at Kamwing, I am Tamp Unkoskazilo, Uyo Bali message, I Ebe in a gumyenuake. Kuning, asimbeke nje kulokho dadwethu ukuthi ke mangabe decide ukuthi angamtshela umfowabo asithembe kodwa ukuthi ke unkosikazi ke umakoti mangabe kugcineni egcinema ukuthi uyaphila uzoba nawo nembeza ofuthi ngicabanga ukuthi uyaphila umuntu mangabe seshonile uyatholakala isidumbu bakithi ngoba kuthiwa nje akatholakala kaziwa asithembe ukuthi uyaphila asithembe ukuthi ke ngelinye ilanga uyogcina yena enawo kunembeza ukuthi ke ayikhulumele yena iqiniso mlalelo cause FM sivala la siguqisa kanje nangindaba yemfihlo impihlo yomlaleli thumela ke nawe yakho office usixoxela yona kulondambatha sabc.co.za noma kulondambatha@gmail.com noma inkundleni zokuxhumana khona ku Facebook ulondambatha ungaziseke ngeyakho imfihlo sangahamba yo commenta nakuyona yona le mangabe ke na ufisa ukubhala olwakho uvo ikhona kulondambatha isikhathi njengamanje 2 o'clock isikhathi sokuthi ke siye ezi emgwaqeni siyozwa abantu bempolompolo ukuthi ngabe kuhamba kanjani kuyahambeka emgwaqeni la eThekwini belinetha kodwa ke sizozwa ukuthi ke bona bathini ngabe kuyahambeka yini zithini ibalo zike kanjani zihambe kanjani ingozi njengoba nje kuyinyanga kaAugust kupha abafisa ukuxwayisana ngakho ngishilo ukuthi ke mangabe kuyilwesine lokugcina inyangeni suke khona ke umuntu sizokhuluma naye namhlanje khona ubabujomba ngiyazi ukuthi usengini nazo sephinde washona bi kodwa ke sizokhuluma naye namhlanje asazise ukuthi ke yini kupha kasiphathele ngona ngabe imemezelo ngabe kubona kafisa nje ukudlulisa kubashayeli izinto ekanjani zokubakhuthaza futhi ke njalo njalo nomculo uyashintsha ke mangabe sekuyi 2 o'clock singena kucothosa singena kumculo omnandi kakhulu engiwuthandayo mina ngisho ukuthi ngiyawuthanda kakhulu ke lomculo lo so ngibonga kakhulu umlaleli ukuthi ke ube ingxenye yohlelo njengamanje sisididela ke zona zempolompolo kube izona izizoshaya ukuthi ke zisho zona ukuthi ke ngabe zobani abanye abafisa ukubathatha bekhonzelane njalo njalo bekhuthazane nje bengabantu abasebenza emgwaqeni 0860002437 yona number ke leyishaya kuyona mangabe futhi ke uyabona ukuthi lapho khona ihoot ayishayeki kodwa ke sungathi 0791639874 kube ukuthi siwalungisile amaphepha akho ukuthi obani namhlanje ofisa nje ukubathatha ungalokhu njalo uthi hey bayazi babize kamagama ngiyazi ukuthi abantu bayathanda ukubizwa kamagama so sesingena kuyona ukuthi ngabe usuka pho insizwa ngabe ihamba phi inqola emasondo-sondo ngoba isona ke manje leso sikhathi leso
8: ihamba phi inqola emasondo-sondo usuka phi uyaphi wensizwa Siyanthanda abashayeli bempolompolo, nishayele ngokucophelela.